Wewe ni sema andamani sulu ba sebo ni banyabu wabati kulise china anumina atonze muka gabusoka real radio. Nomwe mbikotu joku ba na yevu gweri yao. Ebu sesa. King sa, alikuida busesa abanange. Soba gweri mwena mwena, echivulu bacheta, bugweri neka. Ebu gweri neka. Ibanange king sa, namara yemba koli makutu ngulambe. Obo olide mubugweri olukwe. King sa, namara yemba koli makandolambe.

Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أما بعد أيتها الأولون جواتو ليزا أواتي كميدة كميوغا چنانا منانا كوموزي مكاقفاما بسوغا ريو پروغلام جاتين جدن بردونو أيتها پروغلام داوا Program dawe ino eyokumpine wala no mugonge Muhammad Chivumbi muzukulu wa Kisolo. Kusawa kwa wena tuwakulisayo muganda ulia weekend. Tuwakulisayo matikira gachaba zinga wabusoga ababa de mayuge. Baba nga chadeko obanga atuseko eri obusoga mukulikeyo nyo mukulikireyo dala mwebale kunyirira mwebale kunyuma era mwebale kusanyuka awamu ne kyabazinga tusaba Allah ekitiibwa essanyu eyo liberenga lya luberera ne ine bantu na ye yebale kubeera baba kyabazinga mbere fana tyabadde ku mikolo egy'enjawulo abavudde onakulajja abadde mpate zammwe mulimu abalingidde amayumba gammwe mulimu abasanyuse abasaze keeki eyokuyingira ennyumba waliwo abasaze keeki eyogula poloti era waliwo abasaze keeki eyobugole Mwena je mwabadde onakulwa jjo mu weekend eno Katonda yasudde okubeeranga Allah ebaisamu biyabawadde tusaba Allah ekitiibwa ebakuumire era bibeerenga bibatebenkeza mu bufu obwo bwennyini ojja kusiŋŋaana nga mulimu abadde mu mbeera ey'essanyu ate mulimu abadde mu mbeera ey'amaziga mulimu abasibiddwa mu weekend eno nga weekend namba jimaze ku poliisi namwe tusaba Katonda ayingire mu nsonga zammwe mulimu abali ku prison nga wayo batambajja eri omulamuzi tusaba namwe Katonda ayingire mu nsonga zammwe mu mbeera yonna abalwadde tubasaasirako nga bulijjo tusaba Allah ow'ekitiibwa abaddiza obulamu obulungi namwe musobole okubeera nga mudda eri abantu bammwe So n'abafiriddwako abantu bammwe namwe tubagamba nti twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gyali oluddayo otagenda kubeera lwakunyumyamu wabula oluddayo olugenda okubeera olw'okusasulwa. Era mu mbeera ez'enjawulo abonna abakyali mu buyinike obw'okufiirwako abantu bammwe tusaba Katonda abagumye era abawe okubeera nga mutegeera
nti ya tuwa era ya tujako. Nafa abasigadde abakyali abalamu tituli seefu. Esawa yonna Allah atugatta ku kibinja ky'abafu. Allah atujjawo n'atugatta ku kibinja ky'abo abafudde. Ekyo nga kimaliriza kutegeeza gwe munaffe mulungi atuuliriza ku mayonga 88 Kawumuze Mukaga Fama Busoga Royo. Programu jyotu nembude unaitwa Programu Dawa. Programu Dawa eno eyo kumpi newala. Newaza ewa zangavu li joint mwabale kutuwa gara mwabale tuuliriza. Yonaje musinzira okube iranga mutuuliriza. Echonga achimaliriza. Olwale tuzitambude n'omulamwa waggulu ge mulabye. Nayenga sina kuleta mulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Nyongera okusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ebbanga lyonna nawe gy'oli musabe abeerenga ensi yaffe mutuwangaalira. Allah tebenkereze mu yo kubanga muteekeddwa okuwangaalira mwakyatutadde. Naffe abagiwangaaliramu okubeera abasaasizi sayidi zonna tubeere basaasizi kubanga ffenna tuli bayise era ffenna buli muyise ateekeddwa okuyisa munne obulungi. Eyo nejja kubeera embeera eyina obusaasizi oboolyawo enekutuusa mu maaso ga Katonda nga naawe oli mbaddu abasaasiddwa era abasiimiddwa. Olunaku lwa mmande olwaleero nnaku z'omwezi gya 21 omwezi gwa 9 kyongera okwereka nti tugenda okuyingira omwezi ogw'ekkumi n'embeera yonna etulaga nti omwaka guba guseebengerera nga guggwako. Ekyo nga kimaliriza. Allah yatugamba tabaraka wa taala bye yali ng'alambika mu Qur'an n'ekitiibwa. Allah asooka kuleeta n'agamba nti Alifu Lam Mim. Ennyukuta ezo Allah jalla waala ziyatandika nazo maaso n'atugamba nti dhalika alkitaabu la rayba fihi. Baganda bange, fenna nga tuwangaalira mu nsi ogwanidde okumanya ti mu nsi muno Allah ow'ekitiibwa yassaamu ebitabo eby'enjawulo. N'ebitabo bye yassa yayogera ku kitabo kye n'agamba nti dhalika alkitaabu la rayba fihi. Ekitabo ekyo Qur'an tekiriimu kubuusabuusibwa. Kitabo ekyo mwakkiriza Qur'an dhalika alkitaab. Allah agambye nti ekitabo ekyo la rayba fihi tekiriimu bulimba, tekiriimu kubuusabuusibwa kwonna. Byonna by'ogenda okusiŋŋaana mu kyo nga kijjuddemu essuula 14 ne kibeeramu ayati za Allah, ebigambo bya Allah, ayati za Allah, ebigambo bya Allah nga biri mu 6 n'omukembokembo. Naye byonna ebigambo ebiri mu kitabo ekyo Allah atugambye nti bitunuulire, tebirimu kubuusabuusibwa. Bituddemu obulamu bw'abantu bonna mu nsi mwe tuwangaalira nga buli ky'ogenda okukola kyonna ekitabo ekyo kyakinnyonnyola. N'ekyolowoozaako obulowooza tonnategeera we kiri baakinnyonnyola. Allah kyava agamba nti ekitabo ekyo Huda, mwana wattu buluŋŋamu, Huda lil muttaqin, buluŋŋamu
nga kya kulungamya ekitabo ekyo eri abo bonna abaana ababatibya Allah. Yenna anaabeera mu nsi n'alowooza ku yamutonda, oyagala okufuna obulungamu, beera nga okyetegereza, beera nga okisoma mu kwetegereza, kigenda kukuwa obulungamu eri oyo yenna akulembeza okutya Katonda. Kigenda kuyambako mu mbeera zonna, nga buli ky'ogenda okubeera ng'okwatako kigenda kuba nga kikulambululira, kigenda kubeera nga kikuyambako okuyisa obulungi abazadde, okuyisa obulungi ab'enganda zo, okuyisa obulungi bantu banno, buli mu mbeera yonna kyo kigenda kubeera nga kikulungamya ebbanga n'omala ng'olina okutya Katonda. Neyagamba nti alladhina yuminuuna bilghaibi, ojja kusiŋŋaana abakkiriza abo mwanaatunga abakkiriza ebyo batannaba kulabako wadde okuwulirako, wabula bawulira nti Katonda agambye, babeera nga batandikirawo okukola. Abatya Katonda abo alladhina yuminuuna bilghaibi, mwanaatu bakkiriza ebyo bye batalabangako wala wadde okulowoozangako, bawulira nti balagiddwa obasiŋŋaana nga mwana wattu banguyiriza okubeera nga bakola ekyo kye batalabyeko. Allah atusuubiza waliyo kabuli togirabangako mu butuufu bwayo, togigendangamu n'ogisulamu, neokakasa nti kabuli gy'eri, okakasa nti Allah yagamba waliyo omuliro, wakasa nga omuliro gye guli togulabangako, wakasa nga gye guli. Allah yagamba yassa bannabbi, bannabbi okasa nti we bali, tewalabawo ku nnabbi yenna wala wadde nnabbi yenna, o Ibrahimu, Nuhu oba Muhammadi oba Isa, niye okkiriza nti bannabbi ba Katonda we bali. N'agamba nga ogenda obitunuulira bw'otyo byonna by'okkiriza, alladhina yuminuuna bilghaibi, bakkiriza e batalabangako mu mbeera yonna, nga bakimanyi nti essaawa yonna Allah bagenda musisinkana ebibannyonnyolwa babirabe. Omuntu alabe ku muliro gwe ku maaso n'amaaso, omuntu ajja kulaba ebyo Allah tabaraka wa taala by'azzaamutegeeza mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Obutasaala abo, obulyazaamaanyi abo, obukubirizibwa obeerenga obukendeeza, obeerenga obuleka, bw'ona obulemerako Allah agambye beera nga weewaayo okkiriza ebyotalabangako. Bwe bagamba nti eri ebibonerezo, aye totunuulira ebibonerezo bino ebiri mu ggwanga olwaleero, wabula ebibonerezo Allah tabaraka wa taala tebigenda kumanya mugagga, waye wadde tugenda kumanya wadde kabaka wadde omukulembeze, wabula bya bitaddewo alladhina yuminuuna bilghaibi, bakkiriza bye batalabangako, bakkiriza ebyo byonna ebitalabwangako. Alladhina yuminuuna bilghaibi, ojja basiŋŋaana nga wayuqiimuuna ssala, bye batalabako ebyo, batalabanko ebyo bibatwala okubeera nga bayimirizaawo n'esswala. Wayuqiimuuna ssala, ne babeera nga n'okusaala basaala, kuba bategeeza nti ataasaale agenda kufuna okuyingira omuliro, anaasaala agenda kufuna okuyingira ejjana. Bwe bayimirizaawo esswala bajjukira bingi mu ssala omwo, bajjukiramu bingi mu ssala omwo. Awalan bajjukiramu Katonda waabwe oyo abagambye nti mwana wattu ekitabo ekyo akibataddeko era bakyeyambise mu mbeera kisaazisa, tukyeyambise ekitabo ekyo okubeera nga kituyambako otulaga obulungamu n'ekkuba eggolokofu. Abakkiriza abo wayuqiimuuna ssala, ne babeera nga bayimirizaawo n'esswala, amakulu ne babeera nga n'okusaala basaala.
Duwachi basala waliye bie kwese wata sobode kubira nga balabako nienga atiba ulira nga jebiri. Echokula birako ya gamba tabalaka wataala na gamba timasa laka kumfisakala abange bagenda kubuzi wabadwa kunako ulenkomero chechi waingiza mamulio sakala bademba gambe kalu lamna kuminali musallini tituali mubantu basala. Tetuwe fako kubeira mubantu basala. Chwache geza nti mubula muna wensiwe tuangaliramu. Allah tunambikile chitabu chano chatadeko. Chitu kubiriza okubeira nga tusala. Alladhina yuqimuna swala. Chitu kubiriza okubeira nga tusala. Siku sala kuka wa mima radhakanahum yunfiqun. Chitu kubiriza no kubira nga tuwayo. Mwebio Allah vya jatu gabirira. Ebyo bitambula bibiri. Ebyo bitambula bibiri. Kati omuntu yenna buli wagamba nti nzikiriza obusiraamu. Nabira nga tasaala. Kiba kitegeeza nti ekisookera ddala. Ekigambo Allah kyagambye nti alladhina yuminuna bilugaibi. Ya abatalimu abo. Abatalimu abo. Alladhina minuna bilugaibi. Oba. Dhalika likitabu la raibafi. Ekitabu echo. Abachina moku busabu sibwa. Irobu lungamu wacho. Abatabu yina. Allah alami senagama. Alladhina yuqimuna swala. Mwana tuwabadu abo. Ujabba singana nga bayimiriza we swala. Tuli kumulembe. Olwaleero nga swala yogerwako. Abantu bagitwalanga ekya bulijjo. Bosingana omuddu asala swala. Asala kuyisaawo oluwalo. Naye nga teyina kyekyusa ku mutima gwe. Nosingana omulala. Ngebye swala mbulamu bwe sibyaliko. Era nge swala mbulamu bwe si nsonga jali. Wallahi ne wabata sadde. Era atebenkera nafuna ebyokulya nabeera nga mutebenkevu ku kyo. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nagamba nti abange as-salatu nuru. Yagama nti abange swala jimula bewe chitanga ala. Elio mudwe na sali swala chitanga ala joli. Ekuyamba ko okulabe vyo Allah vya yagala ni Allah vya tayagala. Aswala tunuru. Alladhina minuna bilugaibi wa yuqimuna swala. Ni wabiranga bayimirizawo ne swala. Duwachi bate gedeni tulva nyumalo kufamu singa dosade katonda wa agenda kuboneleza oluboneleza oluneni. Iranga mutanda jote kedo kube irango siba mute kukuba nga mulimwe swala mutanda yo. Mute kukulabu wako nga mulimwe chitibwa eswala mutanda yo. Tuli kumulembo lwa leero nga abantu basala. Kati wazzeewo embeera etambula oli ne wabeera nga tasala. Waliwo gurupu y'abantu olina agamba imam tagenda kulembeera jeneza ya mutu atasala. Nalabyeko katambi akamu. Nga basazisiza imamu lwa mpaka. Niba mugamba asalira omuntu atasala. Nga bajeyo n'emiggo. Abala bafunyemu n'empi. Niba funamu n'emiggo. Mwefula batuukirivu. Mwe batuukirivu. Bannaye buli akkiriza ekitabo kino. Agwanidde okusala. Efujjo erikolebwa mu nsi olwaleero. Abantu beeyibaana byo olwaleero. Tebibajanga ko mu programu zonna manyati kayona mbya twetaza mulimu ekiitibwa eswala. Tewaliwo mbeera yonna kulemesa kusala swala.
nga wala biro lwa lero abantu abalina emikolo tebasaala abantu bafiro tebasaala bwe bafiro tebasaala etime yokusaala befulanga batasobola kwogera abalumiddwa ennyo basibe ebimyu bwe bagamba mbu nje mwogere kazindaalo ne boogere dakiika 40 naye ngaeswala ya dakiika 5 tebagisadde abange Allah agambye nti wayuqimuuna sswala abadde obayimirizaawo esswala ngawo gyo kisiŋŋaana mu tteeka Allah tabaraka wa taala mu surati Fatir bemanga seerabidde mu surati Fatir Allah agamba tabaraka wa taala n'agamba nti inna alladhina yatiruuna kitaaba Allah naye agamba nti waaqaamu sswala وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا نيجا من ترجون تجارة لن تبورا نيجا من يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور رحيم إنه غفور شكور الله تقامت إن الذين يتلون كتاب الله Walabi chawu shi nchatu si zako. Allah gamit inna alladhina atiruna kitaba Allah. Mazima abasume kitabu cha Allah kulani. Abasume kitabu chino. Niwa chifumi intiri zako. So si kusoma kumala kuo mpapula na kumala kuo budde. Wabulanga chosomye o chifumi intiri zako. Inna alladhina atiruna kitaba Allah. Kitabo kino kyosoma Qur'ani kiyina amateeka gaakyo amajjuvu era amanywevu yenna abakisomye mu mbeera yonna gaateekeddwa okwetegereza inna alladhina yatiruuna kitaaba Allah abasoma Qur'ani eno n'ogifuula nga kyemanyiizo kyo okubeera ng'ogisoma kubanga ogisoma ako ye gwe ofunamu era gisoma ogikozese mu mbeera ey'okusaazisa Allah agamba abasoma Qur'ani eyo abasoma ekitabo kya Allah wa aqaamu sswala ne bayimirizaawo n'esswala wa aqaamu sswala ne bayimirizaawo n'esswala Qur'ani gisome n'okusaala osaale وأنفقوا مما رزقناهم نوبيرا غبوايو مما رزقناهم ميبيو الله بيابا غبيري دي بيابا وديكو نوبيرا غبوايو الله يغامب تبارك وتعالى سر وعلانية غبوايو مشاما نبوايو نمروات سر وعلانية Awayo chawaddeyo nga chawaddeyo mchama ni chawayo mulwatu Allah yagamba nti abaddu abo abafaanagana we batyo yarijuna tijalatan lantabura mazima ddala abantu abo Allah agambye yarijuna tijalatan baino obusubuzi bwe basubudde lantabura obutagenda kugwaawo obutagenda kugwaawo okwonna okuba kusuubula inna alladhina yatiruuna kitaaba Allah abasoma Qur'ani eyo Qur'ani obusuubuzi bwayo buli alufu gy'osoma ofuna empeera 10 babuzo mpaka mugamba nti ya Rasulallah otegeeza alfu laam mim ezo empeera 10 n'abagamba si kye ntegeeza laamu mpeera alfu mpeera 10 laamu mpeera 10 ne mimu mpeera 10 kati yagide ku makya n'osoma ejjuzu nnamba obeera ofunye eki
inna alladhina yatluna kitaba Allah abasoma Qur'ani eyo ne bagifumiitirizaako kyegamba esiba ate esumulula enyweza ate eta kyakulabirako Qur'ani gy'oyimiriramu era Allah gy'agamba okusoma mwe muli etteeka mu surati Maida Allah yagamba tabaraka wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan eyo aya eri munda mu Qur'an teri ku ddiba lya Qur'an abange mwe abakkiriza abategedde Katonda innamal khamr Allah alayhi salam innamal khamr agami nti mazima omwenge innamal khamr mazima okunywa omwenge oba ebitamiiza byonna okweraguza okweyokyenjokyo okwewalako zitatu mu mbeera ez'enjawulo Qur'ani egambye nti ebyo nnaababikoze rijisu min amali shaitan mwana tumirimu gya sitaani fagitanibuuhu mubeerenga mugyewalira ddala gibeere wala nammwe gye muli kubanga omwenge kugenda kuziyizaako okusaala Ate ng'oteekeddwa mu nsi Allah agambye nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah akutadde mu nsi nakigendererwa kyakubeera ng'omusinza Qur'ani byerese byebyo Inna alladhina yatluna kitaba Allah abasoma ekitabo kya Allah Qur'ani Basoma Qur'ani eyo waqamu swala ne bayimirizaawo ne swala ng'omunaffe mulungi atuwuliriza. Ng'eswala eyo tugamba okuba nga tusala okuyimirizaawo Allah akwetaaza eswala ttaano buli lunaku. Allah akwetaaza eswala ttaano buli lunaku. Amakulu omwaka omulamba Allah kwagala ke swala lukumi murunana, lukumi murunana. Niyo lukumi murunana, omwaka gugulo gugenda, gugenda kugwako, oina ke swala mmeka. Mulimu abataweza wadde swala atano. Wadde abiri. Wadde kumi. Nenga alia anywa atambula tagala kumanya. Abantu manji, ensonga y'eswala befula ab'enjawulo. Eneswala gye twogerako teriko muntu wa kyalo na muntu wa kibuga. Teriko mugagga, teriko mwavu. Ibada ekolebwa abantu bonna. Oba oli mu kyalo. Oba oli mu kibuga oteekeddwa okusala amagezi osaale. Kuba Allah agambye nti Allah agambye waqamu swala ne bayimirizaawo ne swala. Yaani ne babeera nga balabwako nga basaala. Okusaala okwo kwe tusaala Abaddu kwe tusinziira okubeera nti omuntu yenna bw'abeera ng'afunye enjego oba afunye akisidenti oba ayidde muliro ali mu ddwaliro ebbanga lyamala ng'ategeera n'eswala ebye mukakatako tova kulayini kuswala. Ebbanga lyomala ng'osaba
obutunda osaba chayo mukaru otegera awe nyini wewe base obusiramu gamba salirawo bakutayamamye abakujanja bakutayamamye obirengo sirikirira mumbira eyokusala chivola nti omuddu agwani dasale ngabyasala abimanyi ojja tukekiseera n'ogenda kugeta bantu togenze ku mavivi ogenze ku sujudu wabulanga ogenda kugendayo na ishara ogenda kugendayo na kulaza tiwalombaddenga agenze ku sujudu ke kutamye mbwe nti naye njogera ebigambo ki bino byenjogererawo nga ndi ku sujudu obyogere era obaliwe ng'osadde Nabi sallallahu alaihi wasallam ngagenda okwambula mu bwensi mu bigambo ebigambo byatukubiriza ennyo era ebyalimu okusomoozebwa okunene ennyo mwalimu esswala Nabi yagambanga nti asswalatu asswala wama malakatu aimanu sswala Abange swala eswala kubanga swala gwe mulimu jonna gye tukola gwe mulimu ogenda okusooka waliwo maaso ga Allah tabaraka wa taala bwe lisiŋŋanibwa swalayo bwe lisiŋŋanibwanga eswalayo yali ntuufu byonna ebisigadde ogenda kuyitya kakeeka bwe lisiŋŋanibwa eswalayo nga wajisala nga nfu era ogenda kubeera ng'ofafaganiddwa wali oyina chance etereeza eswalayo oyina chance esaala naye olemedde mu nnimiro olemedde ku siteegi olemedde ku ludo olemedde olemedde gy'olemedde era olabanga oli safe olw'okubanga tosaala

bajira bange bya bulijjo tebasaala. Amannya bagayina naye nga esola si kye kikulu gyali. Abange, twala ekigambo swala nti kiba kya bbeeyi. Olaba olwaleero, imamu akulembera abasiraamu tannategeera nti swala ya bbeeyi. Tategedde nti swala ya nkizo. Mu bintu by'enkizo swala ya nkizo. Tategedde value yaayo. Nosingana imam nga imidde mabega w'omuntu atasaala wallahi nga ali musali. Abadde mu nsi nga tasaala Allah kyabaga man fala saddaqa wala swalla walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Chinana muna laka umuze muka gafama busoga royo program dawa iyo kumpine wala umudono uge mukomezao masoga Allah. Allah ga man fala saddaqa wala salla gwe mulese nga abadde tasaddaka wala salla nga n'okusaala tasaala walakin kadhaba wa tawalla kyannaku ebbanga lyonna abadde alimbisa amateeka ga Allah era nga gakuba emabega fala saddaqa wala salla. Niyo olwaleero imamu tategedde bukulu bwa swala. Olw'okuba nti alabye eggaalabye maneti y'abantu asuubirayo omutwalo osiŋŋaana nga yeekanudde ayimidde mega w'omusajja atasaala y'akulembedde amusaalire. Baimamu kize babakube ngaye baatandise obbakuba, ngaye mwatandise okkubwa olw'okugaana okusaalira omuntu atasaala, mukize babakube olw'eddiini yammwe naye ng'omuntu atasaala tetumusaalira. Omuntu eyeesonyiwa essala eswala ng'agenderedde tayagala kusaala, alaba ayina ssente, alaba ayina ekitiibwa, tumwesonyiwe ky'ekigambo kya Allah, ky'ekigambo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Niyo olwaleero nze neewuunya abantu miskin, neewuunya. Imamu n'akanuka amaaso n'agamba takbira zigenda kubeera nnya, nga n'omuntu agenda okusaalira akimanyi tasaala. Talina wamulabirako wamuwerako obujulizi. Kale abamuwako obujulizi babeere abantu b'okukitundu kwawangaalira, bagambe nti ono abadde asaala bamusaalire, naye gwe n'ova gy'ovudde n'ogamba sitawo kamusaalire, okole vibe mu bantu, okakanye ebigambo by'omubaka, okakanye ebigambo bya Allah. Kati n'abatasaala nabo bafuna amaanyi agawangaalira gye bali, anti bayinawo abasobola okuyimirira mu nsonga eyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatwalanga ekigambo eswala n'akitwalanga kikulu nnyo mu ddiini eno. Twala ekigambo swala nga kigambo kikulu nnyo. Kyovalaba nti swala ye ibaada gy'ogenda okusiŋŋaana nga yeetisse ekiyitibwa wajibaatu swala, ekiyitibwa lukaanu swala, masununaati swala, byonna nga biri mu swala ate bitali bitono. Abange tusaale. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nagamba nti alladhina immakkannahum fi l'ardi waqamu ssala, Allah waakwawuliranga obulungi bwonna

0: kwa ulira okubeera nti wo wangalira wo sula wo wangalira wallahi o wangalira kubunkenke nga wo sula nobwana bwo wakwegendereza oli mulumu emu mwenna musulawo n'obwana bwo gwe Allah n'akwawulira n'obeera ng'osula mu bbangalu naye n'osinziira mu nnyumba eyo n'ogatta ku Allah n'osinziira mu nnyumba eyo n'otasaala kyavutagamba nti allazina immakkannaahumu fil ardi Allah wakwawuliranga obulungi bwonna mu nsi muno yagamba nti waqaamu ssala beera ng'oyimirizaawo esswala abaddu bawolereza abantu baabwe n'awolereza ssengaawe n'awolereza maama we n'awolereza kojjaawe naye ng'akimanyi afudde tasaala ogwo nno musango ogwo musango mu ntanda yo gy'osiba egwanidde okubeeramu esswala entanda yaffe egwanidde okubeeramu esswala nga n'esswala ezo ezoogerwako allah agambye nti waqaamu ssala wa anfaqu mima razaqanaahum yojja basiŋŋaana nga bawaayo mu ebyo allah byajja bagabirira ogenda basiŋŋaana nga bawaayo mu ebyo allah byajja bagabirira awatali kwebuzaabuza kubanga eswala egonza omutima gw'omwana n'olabanga akutte mu nsawo n'olabanga nakyerekeza n'akiwaayo allah agambye nti abaddu abo abalina ebitende ebyo nga bakola sirra wa alaaniya nga bawaayo mu kyama ne bawaayo ne mu lwatu abaddu abo allah agambye nti abaddu abo yarijuna tijalatan lantabura besiimye mwana wattu bayina yarijuna tijalatan bayina obusuubuzi basuubudde obusuubuzi lantabura obutagenda kubasala teri muntu asuubula bw'atyo n'asalibwa teri muntu asuubudde bw'atyo n'abeera nga tafunye ne bimusala tebisobola kusala balina obusuubuzi basuubudde naye nga jjasi asuubudde ki kusoma Qur'ani asuubudde ki kusaala nga bwe mwasaze amagezi okugaana okusaala mukole eggaali eggaali eyo nga yakuba abawalimu abawali mukkirize mukubibwe naye toyimira kugenezayo muntu atasaala n'ogamba nti ogenda mumusaalira mujulire esswala zammwe zemusaalira abafu abo ng'okasa nti ebigambo by'ogenda okwogereramu maaso ga Allah jalla waala ow'ekitiibwa agenda bikuzzaamu tewategeerako nti omuddu oyo gw'osaalira tasaala allah nategeera naye nali nna byempisaawo tewategeera nti omuddu gw'osaalidde oyo abadde mutamiivu allah nategeera naye nga ndaba nswala ogenda kwegatta ku fayiro ye olwaleero abantu tosobola kukeera ku makya ga leero n'okubira besigye essimu tosobola bayinza okugatta ku fayiro ye Nila kumanti mino biyansi tochazabio bila bila o. Ida toso wakusingana mwusimuno. Mutu wa sobola kulaba mwumutu mchamu na tambula na ye. Tosobola. Na ya manji mugajawa. Mujawobu vumu. Alu gamba chino chentasi, chino chentesewo. Chenda gide. Olina afuno obuvumu. Na gamba antuwadecho. Allah chayagala. Na fitwa gala chino. Tugena muzika nga tasade. Atagwere mutaka. Echivera chivere. Wallahi echivera chivere. Negwa muyambi yeko. Neja genze. Toina chomuyambi. Ibeno bikole. Osubulo lusubula olugendo kubera olwebbe ijoli. Bikole Allah akuteke mbasubudde olusubula olwebbe. Allah agenda kuempera. Yakusubiza empera. Ngempere yo erikono bw'ebindu Allah yagamba nti wayazidahum min fadlihi. Allah agenda kubongera mu birungi bye. Gwesare bisigadde bikere Katonda. Mwanyina zesala bera kumusala usale. Iranga busaba Katonda ingire mu nsonga zo. Ebyo gena mokomote mili tebigatako. Ebyo gena mbyo nabyo loza anti bya bei joli. Bya rahisi wenyweleze kumusalo sali swalazo sabe Katonda. Tuwale chokulwanyi sa chomusimuno guberenga musalo. Vamu nimiro mubude ngoma enti oteke doku sala. Tovamu nimiro samu nana, samu enda, ovayo koye. Tona sala jaria. Tona sala Sulaimani. Tualo mtawano sali. Sigeenda kubeira ejoli, kuna kule kumiru, kuna kulogeno kufambula mwensi. Niyo genda kakasa na abantu ntye swala e ina chenchusi zako. Awala ni ejakule etedembe mutima. Ejakujamu emize jobu logo. Ejakujamu emize jobu enzi. Ejakujamu emize joku limba. Ejakujamu emize jensarwa. Ejakujamu obunafusi. Katole yo gama nti woo. Tulabye fe. Ndaba seke basingo obunafusi. Chitufu. Bala ganti edini ebaluma. Nebo mulaga sente mbanga na mungamba kokonyo. Wewanga asude dini abakide sente. Bonafuzi. Asinge wa mteke dewe mizindalo. Na beroko na kanga za. Nga gwa gendo kuzika tabademba antubasara. Gwa gendo kuzika tamanyiki dua abadasari dawa ilo ufutambwe fanabuti. Na ye, Allah tumalire, agagawaze miyo jafe, tubira abantu awayambako, ogamba abantu amazima. Tewali wetavu kwa samaiti jeneza, yomu nwana sara, asubira okubira nga yonomeng, akola bino, nova yonogamba, basana ogamba nistawu, kare nga chamu dini, kwata yomutu ye nomu siramu. Omugambe kulembe la jeneze yu. Nengo mkulembeze. Sigo kulembe de jeneze yu mutu ala sala. Anti mumu agara nyo. Mulondo omutu omu siramu wabuli jo. Akulembe la jeneze yu. Imamu bivemu. Ogenda kwele tiabuziwa wele masugala tabala kwa taala. Allah agenda kukwata. Ata agenda kuswaza. Ngabo geza kumuswaza. Na gamba temusalira omuntu waita sala. No gamba tugenda musali akatukuswazi. Na ya ina wagindu kuswaliza. Abangi swala. Swala chigambo chikulu nyombula mubu omuntu. Ye kakanya, ye tebenkeza, ye kuletira kalembereza, eswala jola beyo mubula mubu. Alladhina kimuna swala, abakiza abayimiriza we swala, ibanga lyonna, alaba ange chimbula kumu simuno, sina sala subuhi, sina sala dhuhuri, sina sala asfiri, sina sala isha. Abadu mwemuli, nge swalazo unako sala yobiri. Bosala dhuhuri mutawuni ne asfiri mutawuni, magharibi tuya gala kumanya, obera kativiko, tuya gala kumanya, ote kativinga chechukuru olabye, olabye. Olabye ebyoza nti byebinene joli nga sente zolabaze bze bei joli olabye okubeera ngoli after money bolaba ina sente ogambo ne wana batasala tujja musalira kubanga ina sente do kubanga chi ne mulimu abantu Supreme Council beteke doku bandinga. Olo ulumiwe dini obuyenje buse mu bantu. Kati gola gachifana nyichi. Eri abantu abeerekereza otulotu abwe. Nebeerekereza eminimu jabwe. Owa chifana nyichi. Nebareka ebisegusi byabwe. Nebareka ebyabwe. Nebaitawo nebasala. Nibatambia kubugumi mumbele yoku sala. Ate gulabe swala sinsonga. Ila midomba kabi yarambika. Yarambika okube ilancho umuntu. Ni wabata sata ina mutawana. Abangi tusali. Tusali. Banyi nazaba chala tusali. Abaina system yawe neyo kwe mbukumoma na ingira mprogramu kata sade tuwalo mutawana tuberenga tusala okuona kwa fe okuona kwa ange okuona kwa kulimuswala bobo utawanyizi wane swala ogenda kusobola mulimuchi Eswale ye dachika obu dachika. Olabe ye kutawanya. Bosawe biyokulia ya mazaya maswani. Osawe chala. Nenga wallahi teri kusala. No gama antumutu naba choyo. Era yesi zechi. Ina kuzinembe ila sinunji. Nenga olufanyo kwange embera. Ye kanamye eri waguru ye tagiso muddo kwayo buddobwe no sala ke swala ya dhuha no sala ke swala ya tilairi no sala ke swala ya tisubuhi wakati mkwitizo kusabala tabala kwa taala ngo yimiride muswala Allah ajja kwanukula kusaba kwa bulungi nyo omuntu yenna buluwa sala eswala Aina chayongi la kubwanga aziwe. Omuti enablu wale keswala. Aba tegeza minji nyombula mubwe obusigaddeyo. Omutu wale muswala za miezi. Tasade. nga imama averi tugenda kusala swala ya lakanya lake soka alhamdu eyo kubiri kusalya mbaka eyo kusatu msumufu eyo kuna kwesabira laba yoyo tasala ati mnangi omugaga tagambu wako katono mgambu kutu ati mgaga anayoku sabangu wa manyi de muveko ache ndio kulaba tewali chigambo chisinga kuba chabulabe mubie ndio kulaba saa wazino nga abasinam okweso kaba imamba mwabenju nogama ntio imamu wangi wa nyumba ba imambe nyumba tibaba yambie ku kumitawana jigenda kujanga mruse mkabuli na dala kusonga ye dini ba imambe nyumba imamu wange uye imamu wange imamu nyumba iyo nega na sala ne imamu yimwe nyakulabulabi ni asala sola za agade no muteka muloka ni mutamla ni muguruba uluna kululamba ni inga tuwali asazi za kumune tuwali wakiti chigamu cha kusala wallahi tuwa manjimu emuli oje owobu julizi kumutu watasala nganaye tuwa manjimu wadomu saliza hei Allah ya kule mbili chisache Nechitibache Allah. Nabagamba kabero mchala. Chalo teke doku tuwale swalanga chikulu joli. Ojivako di ngosuru mbie. Ogenze musonga. Aobusira mbwa kuta. Allah ya kuta kuswala. Au Allah ya kuta. Nesingo gena musonga. No singa ni wango zivudem. Ate Allah kuitaza swala. Allah hakuitaza swala. Obo zivudem sawa munana. No gendo kunawa. Sawa munana nguvudem musonga. Dhuhuli jisale. Ne asu yo jisale. Ale subui yo jireke ya genzi ya kuisekeri wala. Ne dhuli jisale. Ne asu yo jisale. Chinana. Mumunana. Kaumuze mga gafama msoga royo. Program dawa. Eyo kumpine wala. Abange swala. Chigambo chikulu nyo. Ngaona kusingana metawana. Na mirere tujiriku swala. Bakulese wano neto inamu wade swala nejo. Obango mwana agenze kusomero kusoma. Bakade wa msindise. Taina kalamu, taina chitabo, taina chaina. Ate, ateke duwa mkirazi. Taina chaina. Agenze mkirazi atudi. Atude mkirasi, amusomesa, agenda kolati. Ogenda kudamaso galo, ogenda kwe kwa asachi gwe. Tiechanga nukusana na inasende nyingi, naligumite nyo, muganyo kusana mkola gali, ezigendo kubaba walimu, abange swala chigambo chikulu, sasa nyocho yako bigambo bingi swala ejo laba kubanga etwalibwa nti ne swala esalibwa buli lunaku bori dunaku tugwani dokubera nga tusala eryo musajjo obutayosa bori lunaku nawe imamu asaza abasiramba yambeko Abasiramu saza bayambeko. Abasiramu abo batuze. Baada sol bagamanti walobu etavu. basomere mutahiyatu jumula tani ngamuli wamu mwenna musome mutahiyatu n'abasiraamu bo amanyi n'atamanyi attahiyatu lillahi wassalawatu olukola betabu kubanga bagenda kuuzibwako abasiraamu bolaba enkya mu mugongo gwo ti abantu bano abasumba otya abaddu bangi tusaala n'ebisaala tetubimanyi nabyogera tetubimanyi nabyogera olaba katema mu kkooti okusaala tubeere mbaddu abasaala ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nagamba nti buniya alisilaamu ala khamsi abanga obusiraamu muzimbo yenna agenda oguzimba aguzimba n'ebintu bitaano naye yagamba nti ekisooka kwawula katonda shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah yagamba taba yagamba ombaka nagamba nti wa iqamu ssala abanga ekyozzaako ekyokubiri baada kutegeera katonda wa iqamu ssala yimirizaawo zaako okubeera ng'osaala mwannyinaze weefeeko ova ku musajja osaale kabuli nnyumba ya muntu omu niyo kubbirako yeetaagisa eswala ne bono yagala katono ne bono yagala ennyo yenna anadda mu ssanda nga tasadde ne waanaakulemberwa omukulembeze asembayo tagenda kujjako kikoligo kya butasaala gw'oziise tasaala omaze omuteeka mu kabbuli ate omugamba bamalayika ti bakutiisatiisa bwe bagamba nti man rabbuka gamba nti omulezi wange ye allah abange awo si wa kutetenkanya awo si wa kutetenkanya weetaagisa emirimu emirungi weetaagisa eswala weetaagisa emirimu emirungi weetaagisa eswala zo okubeera ng'osaala ogenze mu nsonga omalawo ennaku ttaano ennaku nnya naye oyingidde ennaku munaana ennaku musanvu okyali mu nsonga weekebere dwaki eswala ziyingidde mu nnaku omunaana tonnasaala buli ogenda olaba omusaayi gukuvaamu weekebere kwata amazzi gateeke mu bbaafu amazzi ago ga kitema bw'obeera ng'oli ku mizigo togenda mu kiigo kunakuwaza banno wabula genda mu kisenge kya bbaawo genda mu kisenge kyo oggyemu engoye zo otuule mu mazzi ago okumeda kika nga 10-15 oba 2 ng'otudde mu mazzi ago mu kisenge kyo mu bbaafu bw'omaliza oggata ogaveeko amazzi ago ogateeka awatangaala gajja kulaga bw'onoobeera nga ddala ng'oli musaayi gwa hiidhi gw'okyalimu ojja kulaba omusaayi ogutusekutuse oguli mazzi ago nga gulinganga woolaba obukerekere otegeere nti nkyali mu nsonga waliwo omusaayi oguva mu mukyala nga si gwa nsonga bw'onaaba nga amazzi ago gakoze olusavusavu kungulu olusaayisaayi olimu olusavusavu kungulu manya obwo si bulwadde ogw'omuzaayi guba guva ku musuwa butereevu genda mu ddwaliro bakujjanjabe naye osaale Eswala siye kulinda mkuru. Eswala siye, eswala gote kendo jiplaningo jirinde wogeno jisalira. E ino budebu hayo. Nia mulio ite musala. Wagenze kuzika masaka. Otambulo na kululambalo na wala wade swala ni mdo jisade jamada. Tosade wade swala ni mdo. Wala wade sigifato lese. Swala jitwale nga nsonga nkulu. Mubulamu wafe OHT wa Allah tuweta azo kusala. Chafda gamat, inna allazina atiruna, inna allazina atiruna kitab Allah. Amana asuma kulani yeno. Waqamu swala, niwa imirizao ni swala. Wa anfaku mima razakanaum, niwa biranga bawayo. Mwebio Allah biyama gabirida. Sirra wa alaniya. Mchamani murwatu. Yarijuna tijalatan lantabura. Baina. Echobu subuzi, echitagenda kugwao. Allah chaba wadi. Kari, chena manaka wamaze mkaga fama busoga royo. Programu eno, ilo programu dawa. Programu dawa, eyo kumpi, ne wala ne. Baganda wafe, ava master gwemi kampa limited, ava ilo mburu riboni, mnomu gwemi Muhammad Chivumbi, mzuri kuwa chisolo. Baba gamba, engano mweri mkatali. Amange buruibu ni yetabuse ngano mwiri mkatale. Chinonye. Nonye ngano. Bobange kubuzeko. Tuwalo mtawana. Obeyengo kuwa kusimuzi no mamanga. Basi ngani buwa wa ye. Basi ngani buwa. Kayunga lot. Opposite paramuka. Ojo basi ngana. Awa buruibu. Botuka ho. Baine ngani ya kutia. Yama nyoko migati. Baine ngano. Eya katoni, ekola mandazi dona nchapati, habayine mikolo, habayine abulichimu, tuuka wali ngano ya buribo ni mbutari wa febo na ojajisi ngana anga weri. Bubange kubuze kwa zinjiga zilo msambu, atano, atano musatu, ana muenda msambu mumukaga. Kwa zilo msambu na ana mukaga, zilo satu, chena muenda asatu. Eyo master gwimini kapa limited wa buribo ni, tiba kumye kwecho, ujaba singananga, basari nyo, umachara gachaba zinga. Mwebali nyo, mwebali dala, mwebali tuliriza, mwebali kutuagara. Walena chendaba, chesagara bagamba, nti, esimu za fengabuli jo. Sigenda ziwa somera. Zafu nye mwe chika angu, na yenga, mbufunze la chike siga dezi da chika kumi, edachika tano. Tugene programu oludegere. Olobu lonjiba programu eno. Neledi wafengeje fanaganamu. Tuite ku 0 musamvu 0 m 9 5 3 mwenu. 0 musamvu 0 m 9 5 3 mwenu. Kari toko langono wakozi. Wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Oroni muganda umwe wala manzano kwa nebuniko chambu mabarabuda stage lukari siti.
0: Yes sebo.
1: Saba Allah tuyambe ya rabbi atugumye kuswala ya rabbi.
0: Tusale swala.
1: E swala kibichiku mbabu mzei choko bekiya swala.
0: Yes sebo.
1: E swala ekuta benekinu wa jambu mundu ni apaka kwa kunko merero. Nga kwa kuyo mtu mtu asala, kwa na wasu wasi. Mbukitiri kenyo na chukue, era katila mbukitiri kenyo na chua.
0: Kali, chinana mlana kwa mweze mga gafama soga lewe programu dawa ya kumbine wala, mugama mtia mugama mtia webiti wa watuliza walonji, natuwa wano tuvao, seweza chika zidi ya chika mbili satu nya. Kali, chana mwana kwa mweze mga gafama gamba taji yomo kachira, wale kuwele mkwana gamba taji Useni Kakande, gamba taji Eduma, gamba taji Muyango, gamba taji Paulo na Galama, Paulo na Galama, gamba taji ya sana lala, mwale kutuwa gala. Owange! Yes, sebo! Kali, sebo! Simon Tolikika. Tebali kuulira abatuuze. Anti baba. Chivane simu ya sobede. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yes, sebo. Wavula amazimaga ndi kambate ndikola volongoto mwerere kambate cheke simuziganye okuvayo bulinga enzagala kambate mukirizeze naye komekezewa no program dawa sijiza kongalo wabarakallahu fiku maye mukirize ngende mukirize ngende kaidyo siona kuna balwancha bagama tugem program odigire twaine Godfrey ne timu yikabiti patwaye program odigire naye manya tiechija simuntu kale mwerava. Good morning. Era bye bye. Chinanamnana.
2: Omurunji, era muuliriza waifu wa ulango. Owa chinana namnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Tukusima, era tukweyanza. Otu uliriza nga bulikasera. Wute tukumanisa, ndiyo kasubula otu uliriza. Kumiku tujaifeja online. Omuli, Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box. Listen to my app, Radio Garden, ne GND. Wewa loku uliriza chinana namnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumuoyo.
3: Bingo masavu
4: utisana buti lero ido duzi nirule
5: ngoko nsabwa nusu nkumi ibiri donka
6: choli nokola changwino gama isimu yo niga star ibine mwena msambo standala hash zana kuncho misa na buire lero ido nirule uluwani ya mixage joku wangula jitangale Busoga Royal Bingo kutusi waku PM Gaming yalunga mizigwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board betting kwa nifuko muze ngera asumulo kusobu ngobwo nendo woza
7: akasano kano tekaikirizibuwa ya kario kuweza emia kabiri netano ejobu kulu zana nobu vunanizibwa ama taka nebi ragiro bigolererwa
8: Royal Bingo masagu.
9: Osibye obupapula no popula ingato wangula. Osibye over bakuba, wasiba under bakuba, wasiba shua wini bakuba. Osibye 1x, wasiba 2x, ainga bakuba bukube. Muganda wango tevu makapapula, weyunge. Kuboom Sports Tips. Ofune tips adisinga kumupira, o wangule bulirunaku. Uchiniga star, ibini muenda msambu, star zero hash. Buterev, unaba weyunze Kuboom Sports Tips. Tips adigeze saibwa, hereda kakasibwa. But tip masters aba singo kwa tolola Europe, Asia, South America, Australia, North America, na America. Funa VIP odd, ikumi na itanubuli runaku. Ni VIP odd, abiri na itanubuli wiki. Edoka sobro funa odd, eda ordinary, ama kumia satu buli runaku. Ni odd makumia tanu na itanu, buli weekendi. Binami zira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Mateka, kuwangula buwangule. Nga kwa tadeni mwaba siba, VVIP. Boom Sports Tips, okuangula buli runaku. Kwaite kabuteka.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale ikiriza utandike enteekateeka y'olunaku olwaleero omuliiso omulungi ali ku 88 akatoneze mukaaga busoga Royal Radio Program The Chain Oddegere tulina bayiko 18 paka essaawa 3 edduokunkyo okuva olunaku olw'ebbalaza paka olunaku olw'okutaano twajja mumaiso okuba nga tukutuusa ku ensonga ebibanga biriitambula kasobola okuba nga ajja mu bitundu ebyendawulo over the weekend ensonga ningi kamala edda atambwire mu district editali da nsambu ndala katusobola okuba nga tusumula lulemboozi ni bakalondoozi abali mbitundu ebyendawulo bajja mumaiso okuba nga batukobera enteekateeka nga bwe ziriitambula tulijja wa bwana Murishido Gwanga ali mu disitulikiti eyeiganga eyo asobola okuba nga atukobera ku mbeera nga bw'eri mu disitulikiti eyeiganga yes bwana Ogwanga Murishid
2: yes walokulu
1: oli otya ssebo
2: ndi bukala mubala cha mukesiza
1: alhamdulillah weekend twajibise mbulunji chabazinga yatulinga ku tulimalidadi sana
3: ate yatusima oidi okutotobwa okumwando busogaro yonsime kuva munsi ne mwigulu
2: ebisa cha katonda chimwirire neitedo
1: yes, amina
2: bigatu dakwe bazaka tundu kuba ati akatukumyanga tukaterenga o
1: yes sir
2: tukulisa yabali yamayuge kumatikira ga baba
1: jeje chikulu ino
2: nti mwisuke yo mwe wale kulinga kwibo na mlalali ya busoga
1: yesebo
2: chabazinga afunvue vya nane vya anda
1: afunvue
3: reta chabazinga busoga
2: katutandike uruwe wile
1: mmm
2: mdisu kia inga angeno kuchalecha buru bandi chimigombo ya liana chigo mdisu kia inga anga mchiguru ya maserengeta nerio musada bamwe taisima Isimono yali mubizi wa boda ebuvire ku. Mbega ati Isimono nga nini mukazi we bamweta janati nga mulimu n'abaana basatu.
1: Otyo?
2: Omukazi yakobaiba we ati musaada wange mbeere edemye. Oba n'akasente mala ganfunira. Nje Saudi nkube ku kyeyo tuyiye mbeere atulina abaana basatu. Mbega ati simu yakoba ati nzira kyakola ndi kuno obutebu bwange ndi kuno akapichika nga kakaire kantonda akapichi ngaita kuno akati ogaita gaita obusente
1: ojo yiye
2: ojo yiye mbera
1: yesebo
2: ayo omukyalo ono mukuja omukulu ono isimu yali afuna amawulire nti omukyalo ono yali amubetereza ku kyalo okwo nti era mbu n'omwana owuli omuto wa mukulu olwo musiguze Isima yakoba kibigambo bya bantu tili wachi
1: matu nenda nebonereku otyo
2: Isima yatundu obuntu bwe yalina yabeda akasente yawo omukazi yaje Kampala mu kampani yemu katonda ya mugemera ku yaja kuruya yatandika okubecheyo mpaka ndo omukazi yabeda ku esente da miezi ebiri yawereza ku Isima
1: eja soka mu myaka esatu kutuulira bibyo sebo
2: mbaka ndo mkazi bwa atandika okuweleza ku kasente yatandika okwechanga ku Isima ono yamwecha bataka muweleza sente Isima bwakuba amasimu omukazi agafuula bize omukazi yamukoba atimba mukukola tuziza bisa byogera na bantu ku masimu
1: aye ngayogera n'omusiguze
2: Isima yabigumira mbaka ndo mkazi ono ibanga lyakoteere emyaka esatu chikomewa nti mbu akasente abira ko wanga musiguze omusiguze yakula akapoloti yatamu akayumba chakomewa nti mbu yamufuna yane pichipichi enkaire omusiguze ayiye mbera apambane ne kwavuge kwa kaboda yele yemerezewo ayenge tukiro mukazi mukuja yatondisa Isima pichipichi ya mutundisa nente yindi
1: yo musiguze nani ya meina
2: omusiguze ono bamweta Bakari
1: musilamu
2: Bakari ono asula na kigumu ka senta awo mpega ati omukazi bwawoleza Bakari aka sente Bakari yezimbye muko ekitontono okusinga ku Isima mpega ati omukazi bwateekateeka okwira ya kubire ono omusiguze Isima ati ndi kwire idono nekwe ya poti
1: omusiguze ya simbule piki ya ibwenkaire
2: omusiguze ya funa ukawisha wakatontono
1: otio
2: ya vita amu yangita jano ni omukazi kwe ya poti
3: guatasi mula
2: guatasi mula
1: yeso guanga
2: mbega ati yema gula akayumba no musiku zono okutamu akayumba yema gula akapoloti akapoloti waka gula metani ulusa awa ulusa awa chini district ya Bugweri
1: yesebo
2: mbega ati musiku zono kukavwe kampala kwe ya poti no muchala ya kuwa ati kutukize umakage ulusa aga
3: nee
2: mbega ati kutukize umakazi umakage umusa aga isma ya afu mwurugambo nchori yao mkazi wa yabone ibu waku
3: Yerusawa
2: Yerusaga ya kukweli
3: ehe
2: isma ya kwa ati mwoneka mwako ine muzimu
3: atini ye
2: atini ye ifatu yedi mama umangu
3: atai
2: mtu wangu ine kutoto wako zechi
3: wa mtu di ifabantu wa vei gango tu ima ukuli ya tuwaku uolugambo yesebo
2: mtu kati isma ya kwa ati ati anizo kubanga idiyari antualeyo isima chamu kubye umumu
3: otio
2: chamu kubye nchukwe okuwa gana mchala uya jie Saudi nga ya funduro musibuze bakari
3: naibawe
2: naibawe
3: musiramu mwine

naye soko ulire mazima. Soko ulire. Sanyu senyo mwakalo. Hey! Abantu wa district ya Jinja. Ina kuzomweza wili mumukaga. Luwa mukaga nolwe tuogera ko. Muna itugenda kubira na mwe. Lelo luwa Monday, akati Friday, Saturday's weekend. Ngena kuzomweza wili mumukaga. Tugenda kubana mwechitule teyo nukuwaya wayamuko. Nti ready yetu devlu unji mubantu. Bietu wakalo kubanga temu tuwaira. Abasebo nebanyibo. Okudukira mukutia. Empaka ezia obugali. Okulia, okunywa, okuzina. Awamanyo okubibi yako. Mujenga mwetese tesebulu unji. Etigenda okubere utagaya kuchisawe simu ntu. Mujia kaka santi busoga Royal Radio is a class above ordinary. Mukwera kumuuna kuku. Atuwenga atitukolachi. Atuwenga atubikola bulungi. Anyonyini dala. Baneru wa mkaga luno. Atuwachari kulanga kulala. Amzanyeno ku Royal Bingo Masavu. Back to school promotion. Atuina milioni biri as usual. Mwanguzo mkuru agenda kubanga atwale mitwalo nsanvu. Ate namba bili ajja kubanga atwale mitwalo atano. Namba satu emitwalo abiri. Namba nye emitwalo abiri. Namba tano emitwalo abiri. Abasigadde mujja atwale emitwalo etano etano gya bonasi. Abantu mujja kubeera munana. Banera avunga nyuma mama. Njagalo bakakasa. Ne obanga olya kidodo naye ng'omuntu omwetegeera. Mama gali fans eh. Woo! Muzika ngano mwami wange. Nabadde mu weekend nabadde ku save eranga abami bantumye yakantu kamke basaba bachala ebisere bisinga. Ngenda kubanga tinka bagamba. Agamati Esther fetutumbu de, tuatumbu deda. Asimanyi deda wachala kumitue. Baku, baku tumye chi. Bambi weba tumye. Ola bantu mukilasi mwabi teke deka tumwebili. Ela jen kutambuli deyo nokola save. Abami bantumye over the weekend. Bantumye eri abachala jemuri. Basabe chintu chimu. Ngenda kujanchi bagambe. Agamati Esther fetutumbu tuatumbu deda. Asimanyi deda abachala bakutumye chi. Agabula ibuwesa. Abami webantumye. Nabadde ntuza radio mubantu mpola mpola. Abusoga Royal Radio. Nensanga abami abantumye bigambo byengendo kuogera wa maso. Agamati webale kuweleza Madam Esther. Nokusomesa Busoga. Niwa nesinga munda bako. The way I am over smiling. Ala luzongo. Awo kati okuna wambanku wonye. Bote kamwe ndongo boti. Ni wangamba zina kesa. Ina anja kuzina nze. Ni wane obla mbuli mredio. Ato obla mbuli mokwana. Dalango mwami omulikomo. Ofa kunyirira, ofa kugeja, birungi bikusanga wo today. Omwami nga wo amufunza, nga nawo kimanyi nti omwami wange. Abadde director, alimirire gwanga. Mama ngo omwami. Temusinisanga omugaga. Kati abaina bajja bamwe. Agamanti chi. Agamanti nzebale kere kwa Brian coordinator. Kambi sume ulonji. Agamanti nzebale kere Brian counselor to be buwera parishi. Bili ya satu mugumu, bili ya satu mumukaga. Agamanti notes. Owen Kanya Fans Club. We are starting on 15th ogwe kumi. Bili ya bidi mumukaga ati mchara Sam's Place Septangala. Abagalo kubanga temu manyevi singa. Agamanti mumukone ko ku numbers no ezo simu zosobola okubanga wandika wansi amutegere ebisingako awo balekere Brian ari kuzira musanvu nyasatu ana musatu achinana mumukaga
asatu mu musanvu oba 0 musanvu nya 2 atienda insanvu mu mwenda 0 musanvu eyo no ya asmani ebutangala agamati ye mobilizer abalekere Brian a program obwenkanya okay mwasuze mti abalungi aba coordinators mwena je musinzire kubanga ate muulira munanga abami bantumye over the weekend bankoba bati anti je batambulira bakowa nyo bagenda okudde wakanga gana

0: agamba nti omwogezi weyogera ekyo ekigambo nti waffe tulina n'abaana balowooza nti y'emboozi eya bulijjo. Aha, omukolo nga gutambula guggwa. Agamba nti wakati mu kuwerekera omwami, mazze okuba nga mmusibirira by'ayina okutwala mulamu wange. Kyavajja n'angamba nti bantumye gy'oli nkutegeeze nti gy'ogenda okujja okuba ng'ofumba eriyo abaana bataano, lwakuba nti yali yatya dda nedda okuba nga ate akikugamba. Omukyala agamba nti nasoberwa, mazze okuba nga ate nzikiriza okuba nga ngenda n'omwami ono. Agamba nti byonna bwe nabiwulira bwe bityo omutima gwesika, era n'ew'omwami oyo sigendangayo. Ensonga nagimugamba era ne mugamba singa yambulirirawo tekyandibadde kizibu. Ye agamba abaana tebalina buzibu nange, naye nze ngamba sisobola kufumba mu maka omuli abaana bano. Nsaba bawuliriza bampe ku magezi, nkole ntya, nsigale nfumbe oba ebintu bigwe bwe bityo. Ennamba tugenda kukozesa bbiri ezokka, ennamba ez'obwenkanya kwe tugenda okuba nga tuyita. Nsaba tuyite mu bwangu obw'ekitalo. Yali yakugwa ku Friday ebbaluwa yaffe, naye twafuna omukulu wa PM Gaming Sir Ivan Ngobi, ate ebintu ne bitaggwa nga bwe twabyagala. Gloria asaba okubuuza sigale yafumbe mu maka, omusajja yatwala ebintu bingi era ye mu kumutunuulira ng'amanyi afunye alonze ekyapa mu mannya ge. Ekyapa kyaliko empeekera, ate ye z'agamba tagenda kuba ng'akola ki ng'aziwanirira. Tuli ku 07-06-28-08-28. Agamba lwaki teyamugambirawo ddala ddala bwene bwene kwanza nti gy'ojja nze nnyina abaana. Mu ssaawa ey'okubiri tuyina omugenyi Prosi gwe baasuulira abaana bataano gwe tugenda okuba nga tukwatako. Wangi mukwano gwange, kale ssebo nawe okuwuliriza. Maama wange nkimaze, namwe mugikulike. Ye ssebo, ye ssebo,
1: zende kuteesa omukyalo yasooka yetemungaito singa yenga niyenga naye n'abaana abo omusaada tasobola kumukuuma.
0: Abataano bonna
1: nterezanga nkoba.
0: Ye ssebo,
1: ayikiriza ajja afumbira abaana kubanga abaana bazira buzibu.
0: Lwaki teyamugambirawo ng'amukwana?
1: Ebyo bibaawo, abandi tutya.
0: Mutya?
1: Mwetwire ku nze, abandi batya.
0: Okay. Agenda afumbe Gloria emigugu w'abalo, batandisa nti okusala omusango bo tebabiriwamu. Gloria, kwata ekkubo mbu ogende w'abalo ofumbire omusajja. Munnange, wanki mukwano?
2: Ono naigemba ali gyekanya na Maluge district.
0: Iye nyabo.
2: Kyala mukisa Jonathan. N'abantu baalumwa emiti no.
0: Hero gamba nze.
2: Mama nkumye empeta munsabire omwaka guno we guwako ogoti guwe kumulamwa. Oyo
0: iye
2: ayikiriza afumba ye. Abaana abataano bangi.
0: Lwaki teyayogererawo?
2: Afumbera
0: afumbe
2: afumbe lwaki akola? Sigalako otuweereza.
0: Kale mama ndabire omwami ow'empeta.
2: Omwami aliyo aye mugali ajja kisonya abaaku aye mbugundi jamwe bakutabitamu.
0: Sorry mukwano, sorry bannange, tukumye empeta nange kankuume empeta. Wabula alina bisanga ndoola, sinza oweriiso na mukadde waabwe nga ndimola.

0: mwe inze sizala ngako wadi Mr. M akwate mugugu gw'abaana bati bakeri bakesha bani bani batanu ate munange radalese kabulengane wanje mukwano wanje
1: bara kutuereza na nyombi
0: munda kale sebo nawe kuuliriza
1: kale nyabo
0: yes sebo
1: bara kuereza kana Uganda abashinga tushima byokola batashima balekeyo
0: balekeyo enkolo mere bajiria
1: aha nongera buli demonda sharifu okusinzirwa ni kamugiri district na ukansa dukawu
0: yes sebo
1: nyombi kirizansoke ndwari okusoko kuko programu ene tikirizi kwa kula mshana dalanzi mwe ni kila mshaye unko niye kukumuchara mama witi menzi
0: budaka
1: umuchalo ya yampi ya duzi paka mwya mfuna
0: umuchalo ya liso friend liba nage
1: bana niye bali kuno abantu batu bali unji esta
0: mbambi msawo
1: sobuti ndi kuila kumulamwa
0: iye sebo
1: Omukyala ne nsonga yokuba n'abaana kikikulu banange abaana batanu
0: wabula tobinteekamu nze buteesa bibyo wayi Esther ngetya abaana batanu bonna omuyolero gw'abaana
1: agenda afumbe n'abatwalize muli Esther nenda omukyala afumbe olaba nkubulire Esther kankubira amazima abaana bano bayinza okubanga abaana ba musada kibwe kiri
0: nikyo
1: Anti omusada na alina abaana be bagituke kisera kusiuka kiseri mama wawe baba wawe ali bani bya bagoloza mwe ngomukyala aja afumbe eti nsonga Esta
0: mwebe
1: aja afumbe mwada chari sherwani kaja afumbe
0: agende afumbe neze sijja kufumba yomba layirira aganya bali emagombe sisobola wama wanji mukwano ndi bulungi ogamba otya mama wange kale na mukuuliriza
2: banange
0: nkuuliriza mpuya kyogamba
2: adamu sita
0: wanji
2: oto afungwa mucha atali kwenda muvubuka gaise adamu sita zenga na yezo omuntu eziza kirema
0: lero ndi nzeka
2: Aikiriza ajia afumba ya ajenga yesiri ya yiri kubanga umwele chidu kile na alijo kufuga wabu na wabu na wabu ayu madame soku ilako inuma abana umulimu abaga la umulimu balenzi vele
0: aha te yatu wawulide ngambi bana batanu wedu
2: wawulide bana batanu ajia afumbe angabari matikatia yukoli
0: yita zala angako mama
2: Yemwe na tazala ngako.
0: Na ile.
2: Madamu esati nsonga, madamu esolwa lero no oyizo no kuche unye donga ndi kuwa kadi nga nafunya mvuka nga tazala ngako. Anze ni mama na mtaza. Ate choba wongo chidi nga sana yena chiri kuida.
0: Wee! Aha! Banage! Kati ndinze kamu kilasa atudemu wangu awakanya bigenda maso. Kale mkwano nawe okuuliriza mama wange.
3: Ono Maria mwebujiri.
0: Ile yunga muisemu mama wange Maria munga abuchala banji.
3: Aze mbone kama mawe valo kolo ula mbuli utia ye.
0: Ula mbulu onji mpozo bubo.
3: Olivo no mkazi oyo. Yevu aze chintu nga singu msadawa amufu nye nga ye na ina aba na aba. Solo lo mkumana bu.
0: Lero luno.
3: Lalo mkazo ya guma adia afumbi wa dema na kujia kufumbiru wa mkubo msada ya mkwe kari aba na guma adia afumbiru msada.
0: Na yeo mwaka mulamba ne chintu bulijia kwa langacho mugamba.
3: Bee, sabi divawo, ae ba mkobe langa kari kujia waka adia afumbiru msada emere ye na te kwa atirira.
0: No munaza munaze. Kale
3: amunaze
0: naza ku Ivani wewe banaza mundeke mara kuingira sawa abagenda kutesa tugana kubanga mbongera yeda chika 10 ku sawa ya feyo kubiri tuli kuzira musambu zira mukaga abiri mu munana 0 munana abiri mu munana musanya kure bingo ndi komawo katuingire sawa eyo kubiri
4: Esawa, diritanwe dokuncho.

Wemba kilu muzindalo iwali kuuliriza. Nga mauli lagavua kumbitu ntundebie toro. Akachi kakali tekateka ama tuikira agomu kamomu yaka owe toro. Kategeziza antipalikuwe tagese nti edhei wanga Uganda. Obukeire ruenda. Nama kumiabili na butanu. Buida kuyamba kumunte kateka dhondondona edo kutuikira. Omuka momu yaka. Kijana angoma. Nabongu. Omu kuziogu soka. Chitegeza anti ni edhindi kunte kateka ediraga antingena kwedo mwezi makumiabili na muenda. Guno mwezi oguo muenda. Eribayo ama tuikira gumuka momu yaka. Kati mpuliriza. Sara oleleza wa government ya kuneyi wanga Uganda. Yabuwa avira kwao ya kakaisa. Yabawa go ahead. Nente kateka dawe dino mpuliriza burunji. Sara oleleza wa government ya kuneyi wanga. Yabawa ili go ahead. Yabaikiriza anti mweyongra yu nente kateka mje mbaiso. Nga asinzira kunsonga dino. Yategeziza. Nti oru yoburi yao oru wakanya. Nti omukama gwebala angirira omuyaka. Tino omukama omutufu. Tibatwala officially. Okuwakania kuabweri ebitongole ebyamateeka mu iwanga Uganda. Tibe kubitira nduru biri official. Waziro objection yeri wakasira kabuti. Mumateeka. Bendi kogla tibia social media. Kubango inzo kuboti. Nga social media ifo tukubiendu wakati tulikwenda omukama omutu. Bino byakoti. Akubye nti wazire injunction yona yitushinza kusinzira ku. Kuyikiriza nti obo oliyao. Amateka. Gaka niente kateke yoku tuikira omuka momu yaka. Ama kurunti okusinzira kuri wakasira kabuti. Omuko logwe na kuido mwezi nga abiri na muenda. Omwezi gunogo muenda. Gubaguli guida kubao. Munkule ya mateka. Nkubye nti obukaire luenda. Nama kumiabili na butanu, abati estesi haba matuikira, bwibali kuetaga. Batanu disota ambuze bitabo mitu ndivyenda uro, munte kateka, edo kubanga basulunge sentedu. Ngena kudona diwaireyo.

ben ben dikitu kajimu ma mugumba agomenyage mu bulamba lamba ben dikitu kajimu mugumba kiwanuka ngaza libangena ku edo mwezi munana omwezi gwali gwa mai ogwo kutano muri 1922 gwirenga ba muvuni olwa lero ina kwe domo ezi dali ngwe dolwa lero bamu itenkera yaku nensongo wachi mkutegeziza nti olwencho au olwencho olwencho tuiba kulinga kumfai olwencho inshallah bamu itanga abiri na ibiri omwezi guno ogwa September gwali mwaka gwa 1972 bamu bamu tulawo mkutegeziza nti mpaibi bamu zikawa yini bani ya bamu ita Mkutakezi zanti gwari mulembe gwa Idi Amin Dada Nibani ya bamu itabichi yari wa mkufuwa kwe Yale mkulembezo wengi zaino mchibi na Echa Democratic Party Yari wa wonga Uganda funo wetu wazi Kuchibi na echa DP UPC Neyo kula gana ayi naba kulembeza abari webisi review Bamitu ni obote Ba Idi Amin Dada Naba kulembeza abandi Pidaku wibu samari Ebyali wa mukalulu akunga bakoze bulungi omukago obote ngakuzo omukago nikaba n'ekibina kya kabaka yika ewe Buganda aho tudda kuvuga wira botimpe gano chiwanu koyo yalondebwa okuba isaba lamuzi owe yiwanga Uganda nomusada Field Marshal Salongo Idi Amin Dada Alhaji Idi Amin Dada kumulembo ogwo gw'emyaka edensanvu ngabwe mvu okogereri neto titereiza eri ya Idi Amin Dada ngabwe yali endanga kitegeza anti ngeno radio baba bali kuno nakuja kundita oyogere lina lya Salongo nga tulitereziza bulungi baba bali kuja kukuita ovweo botimpe gano mpuliriza Idi Amin Dada Amwesi gomu genyaburu nje chifuecho. Nga amazomu tulamu yikomera. Kubanga mumiake denka agano muenda. Obote, yali yamusiba. Yali yamusiba na abambi abantu abawira ama kumiataru naba guamu hao. Abasiba kunsonge debi obukulembezi mulembe gwa military obote. Amini wagemu buyinza mumiake densamvu. Chiyaso kokola eri abasaba abali abamani bejale kulaba myambe ko kubanga batebenkeze yiwanga nokulembera nayo Uganda eno Amin Dada wamali kubanga abali kulaba sababu mwali omukuru oyo Ben Dikto Kiwanuka mu myaka edensanvu a umpuliriza ngena ku edomu esidali 27 mwezi gwali gwa mukaga mu 1927 no mulala Idi Amin Dada yalonda Ben Dikto Kiwanuka okuba isaba lamuzi Weyu wanga lino area Uganda. Botimpe gano aboweni. Kiwanuka yali ekiririza ino mufugi ya mateka. Nga mateka gategeera bulungi nga musada yali ensa eyobwa katonda. Omulembe gwa Idi Amin Dada yali musada ngafugisa ngafugira ku kigambo ki. Amateka ngabwa abagalowiza ku bigateba munkola. Tise mateka, tise maganga hako bashi, ye nga kuenda kuenga na mateka wegari kakule miyaki densamvu. Buti yafu daina akasira kazi bino musada Ben Dikto Kiwanuka yali ikiriza bulungi mufuge ya mateka. Tujo kwe tigiriza, nga wawalike uo utaru wagati wa Idi Amin Dada. Ni saba la muzi owe iwanga Uganda, era miyaka ugwe nsamvu nebi, nga wakabi tomwaka kumpi mlamba ne miezi ngeza tukao. Idi Amin Dada, bafunobu zibuno mkungunu, iwari kumpuliza. Amazima gene twaje okwetegereza nga abasaada abaali babakeire bulungi emmundu emigimira wala abavuga motoka yenkutegezi za kwere yu 71 drone ya government mu myaka densamvu baja maiso barumba koti enkuru high court eyali yaitime mu kibuga Kampala nga isaba lamuzi ajiri mu bulungi mu mitambo twaje okwetegereza nga abasaada bayingirawo Nebi la girebi ya libi kambwe Nga bategeza Ben Dikto Kiwanuka Tukwe taga Motoka ya government drone yiyo
tujingire tujaniwe. Botimpe kano mpulirizera. Chiwanu kono. Ohona koruwa ililao. Tuwa jokuli la magambi inti ya itiwa. Ngena kwedomu ezi abirina ibiri. E itiwa mbitu ntundebi ema kindia. Iwari kumpuliriza ema chindia. Mwituda eriaba na maji. Aitibwa. Chikobabu kwa kumango kuitibwa kwa kusinza kwa babali ukumpia babona kwa babona. Amatu baga salaku. Eni inlo. Emba baba dino. Emi kono. Ya banga yali muburu mibubi. Bwa mani ina yuli kuuliriza. Era ba mulawa. Ebita bebi ndi ebiwandika ku bigambo bya Benedicto Chiwanukono bitegeza mpuliriza emboze ebindi bategeza bati kubanga ndi kuwa theories danda ulokusinzira ku kuba bironsa abaliyo banda buli muntu yabona bibiye kati tubigate gate tubone emboze entufu. Abandi bategeza anti ono okutola ku nti bamu tulugunya bamubonya abonya bakola buli kibetage ki ekyeki nuno Chiwanuka ngoto ile kwe bibi amutu sivu wako. Evi ndi bine vio kutulugunia. Chikopi wakuba nti Idi Amin Dada ye mwene field marshal Salongo. Yamu ye kubira. Yamu ita na masas. Biopitapo bindi wapitegeza. Nti Idi Amin Dada ye mwene field marshal. Yaji akakase nchitu fumisada. Yali amuta ile kwe echenigiriza. Evi serebio. Nti amalirizao ye mwene personal inga aliu.

0: Ntandise ni koti mbitundu ebitali bya nsambo ndalo na kuolwa lero basobole okubanga bayiramu ente kateke yo kuulize misanga eje kusa ku nsonga ebyo kulonda abakulembeza abenda ulaba abateekezaganya na byava mukulonda okwali wongena ku mwezi 15 omwezi ogwa naisa no mwaka guno gye basobole okubanga batwalayo wano mu koti enkulu mu kibuga ekya Idinda omulamuzi Aida na Kitanda ajire maiso okubanga atawe na ku mwezi 13 omwezi ogwa 14 nga lwajja okuwa ensalamu musango sanoni bizala gwesobole okubanga atwalayo nga ye mulugonya ku buwanguzi obwa Matthew Bazanya ku kifo ekyombaka Parliament yoweisaza eriya bugabula eya Maserengeta mu district ye Kamuli tujire maiso okubanga twogeramu ku n'omukulu sanoni bizala yajja maiso okubanga ategeeza nti alina isano era asuubira nti omusango guno wakuguwangula abantu mbitundu ebya bugabula basobole okubanga bafuna obwenkanya
1: Sinzira kubibaire mukoti olwalero ongera okutayo kuandika kwa ife obuwandike bituli kwendo okogera nga bisagira petition ya ife lwo kutano lwa duzi gabite na 5 ngabe na 5 tweno kubanga tutayo jibeta submission from the petitioner nze omusango gwenu gwa kusalibwa nga 13 November eya gati awo waliwe bintu binje kubanga bwe tuwandika bale bona baje kuiramu abe na 5 babako ibaire mu ngalala nga bayiramu nze bintu naba tuwandise niro ya wangu setu namalao babaire ku obuntu obayi bali kukania tikodi abaduliza abandi bayi daleti atibya idaleti atenga tibya idaleti kubanga shedi yali ezira otwabireta gwa kuna bila byasemba yo kale ze ndi mugumu nti akalulu koti ba kujira obudulizi wetu bagayire wene wene mbugabula edakufuna amazima nobwenkanya
0: Tuwagiri kunomba ka parliament ya mulo ndo waisaziri ya bugabule ya Maserengeta mu district ye Kamuli honorable Matthew Bazanya yene ya jamaiso kubanga ategeeza nti obudulizi omukulu sano

0: Mbeze mulunji, mukule mbeze, awulilisa, aye nga amaze over 30 years, not even 30, over 40 years, nga alimirira government ya President Museveni, omukulu, Sebaggala Latif Ssengendo. Nenze, tusoke tuulire ebigambo, ebyomukyala Sauda Madada. Sauda Madada, nga ali kuitotola embeera n'engeri gye yabisibwamu, nga ali muikomera. Then, tuide nebigambe vya Latif Sebaggala Ssengendo. Nga atandika okwewaana mbu entuuyo dhaibwe, okulwana kwaibwe, okusaba kwaibwe, kutandise, oba mukulembeze, obuyiwanga Uganda, yatandika ira okutamunkola. Erona asekereire banakibiina kya National Unity Platform abavaayo bategeeza mbu tibategeera ku ng'abakungu bano kodi balijja okwagaanana n'omukulembeze w'eyiwanga Uganda. Ate era bingi byasobolire okuba ng'ayogera waidabiwulira Lutamaguzi Paulson Ssemakula, tuli ku nsonga y'abasibe ab'ekibiina kya NUP n'abandi ba political prisoners abali makomera. Ssemakula yena avireyo yategeeza nti government ya President Museveni bwebe yenda erekula abasibe, bweba tebenda ebasibe, bwebe yenda ebalekule, bweba tebenda ebasibe, because government yeni ebapatika kwe misango, ebata kubute misango, but these people mbutiweza misango jino. Okusinzira ku Paulson Lutamaguzi Ssemakula alese waliyo msaada gubaitanga Sergeant Sokolo abali ku kumulembo gwo buti medio mkulono Sergeant Sokolo jaja maiso kubanga yebisamu government yeyo buti okuva mwako gwo 1980 nomulala paka mwako gwo 1985 Sokolo ono yali ayogerwako era government ya President Museveni ne yamuyita wale Makindye military barracks nga President Museveni amaze okuwamba obuyinza. So omukulu Paulson Lutamaguzi Ssemakula ajire maiso kubanga agerangerania government ya President Museveni kumukulu ono Sergeant Sokolo yali atibwa, yali awanibwa, aye nga bw'olingirira ensonga bwedaali nga ditambula yali yenigira mu nteekateeka ya kutuntuza na kutulugunya bana Uganda. Kasoke ni Sauda Madada program ebikusike tuleta package ngewayo tituleta package ya kitundu, tuleta full package wajamaisho okuba ngotegeera embeera nga bwebe eriitambula. So tulitandika ni Sauda Madada soko omuwulire nga kuinongola embeera bweba abaana aba NUP gye bajja maiso okubanga babisibwamu nga bali muikomera.
1: Mpaka ya kijento nyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyiny Nage na kunyamba kukuita umangu ngazi chindoozi. Kati, nindo kulaba ngantwala mkasenga kamu. Nangamba soko tula, unimpili angali kusimu. Nangamba, kwa kumye kumugobele angali wandigi ya uyatumulideka. Kwa watu kamukoti, na mzinasume misango. Akaunti ngaziri sapu gesoka. Ega manti, nakuzomwezi nga kuminabili. Chigambibu kubanti bakula makustile cheni yupi. Nakuzomwezi nga kuminabili. Chigambibu kubanti wetaba kumukolo gwali kweni yupi. Nakuzomwezi nga kuminabili. Chigambibu anti wetaba mparedi. So, nga kutambulila uwe. Nga msango kwe gumu. Nenga baina ingiliji baguzanya nebakulati. Nebaguchu. Nizake nini nangis. Era siji mani na ye ulembera jobo itamu mukomera walumunti okirizo musango sinti wawagukola na yoyo kunigiriza

heida ndabe ndo ile denda ulo nga kwe seida gala eriobu tonde. Akutegeza nti wali nechikulu machuna chuna jayo huboneke nti akuida ndaba trader kwe idusa wabulo wa siri moko otani kansa otatewana. Kubakuzula musanvu itano itano. Ikumi na isatu, asatu na isatu, atano na mwenda. Obazira musanvu munana isatu, nkaga na ibiri, atano na munana, asatu na ndala. Omwami okiria Robert Bruno, omwami okiria Robert Bruno, okuve magamaga mu district eye Mayuge. Ono ali kulanga itaka lyali kutunda, era nga liri mu bitundu ebyateeso. Eitaka lino liri ekazi chikumi. Eitaka lino liri ekazi chikumi. Eranga bei ya kutesa. Butini okuma nebisinga wo kubakuzira musanvu. Zero mokaga nkaga ikumi neibiri abiri na munana. Enambeli zero musanvu. Zero mukaga nkaga ikumi neibiri abiri na munana. Oba zero musanvu musanvu mukaga abiri na isatu chena na isatu ikumi na ndala. Oli yongobo na bona na meino olisa olirulala botayo. Echino goga hove chocha gasana lala gaguba hova galimu ebituli. Ebibuno bikulu ma. Boseni agava morusayisayi obo una akanwa. Senesa nana habo mautuashi oja kubango terera bukalama. Magane mufama sizi draga shopsi ni supermarketsi okwe tolole iwanga. We wala abafere tiba kuguza kapusi mkutia na oketa kaduyo. Kaka santi ogula nana mwene tiba kuguza echifana nanga nana. Nana habo mautuashi ono ya kakasibwa ni National Drug Authority. Mungeri nendala iwate wani zibane chifuba ulina kakolo kakusumbua nga kakuleme ireko. Wakolo ulirobulu miobwenda ulo olina olunira nidolo olukulu kutobu takoma. Oka lubirizibu okuwera ubo okuniza. Koze sa logave kofan fulusu rapo oja kubango terira bukalamo. Magane mufamasizi ni draga shops okwe tolole iwanga area Uganda. Butini wate waniziwani alsazi. Dikumala kwe mirembe uulire chiketo. Kumotima ozira apetite. Umu kagu kwe pika mabunda uvo sesema musai. Koze sa lugave alsazi rapo oja kubango terira uvo kalamo. Atiba na ifaba Planet Germany Solars Limited. Mbanu wa kutegeza nti wakutusa kufriji kushibanda mpola. Edama sanaze Neda Sola. Oja kubede mpi ya disoke rao kwa mitu wale kumenetano. Ote yoku. Ate ojisa sulire mumiezi mukaga nechitundu. Ngabulisa sira otayo kwa mitu walo. Esatu esatu. Bano bakutegeza nti balina friji heda display lina glasses meiso. Bede mitu wala note yoko iranga. Bagani bwembale na kaloke na Munsi Road okulirana na igoloza okulingiriza ni Florida supermarket. Bano baliawo eiganga wona. Inuma wa polisi. Okulirana ni dipoti da Coca-Cola. Bakubire kuzira musanvu musanvu musanvu nandala nkaga na isatu atano munana. Obazira musanvu zero ina china na naibiri nkaga na munana abiri naibiri. Oba WhatsApp namba iwe heri zira musanvu itano ina atano na muenda atano nandala musanvu na itano. Balina batteries da iwe. Empangazi dimalemi ya ketano kwe yongira yo atenga balina solar system zeda TV. Neda matala kukashi. Bakwera garanti ya miaka ebiri wiring eba ya bwerere. Utasubwa obugali babusoga Royal Farmer tujakuba ebutaga ya. Oruna kolomo kagaluno yena kwedo mwezi abirina mukaga au kuchisawe heja kubaya abembi kamala edda kubayo oempaka edo kukina okulia okusiko muguwa kwa teire mupira wagati wa timu ya Busoga Royal Farmer ni timu ya Butagaya. Yogera nichigomo Simon abenga kuandisa ngobu ire bukali kubanga buwayo. Bita kuzira musanvu itanu ina zero isatu atanu na ibiri chenda na munana. Boom Sports Tipsi bukode bwa kuwangula mu mipire denda ulo doba ngo sibyo olunako. Oja kuniga star ibiri mwenda musanvu.

0: Nene.
1: Aliwa.
0: Atia misa radio wali jiuliri zandu yinandu hii. Mula nani omwise Maganda, Maganda Shabani mtano wa mwamisiraji. Yaba angeredi erikubu utikira ama yengo buli wa mburu oja. Atia misa tii kwamba kwa titi ganga hao, atikodi bujiri hao, kairuka, kalido. Kale, radio ajita amisa, ageziza kuliso gandiko. Oyo.
2: Webaloti amisa.
0: Sabani.
2: Ebanga yukalongo belele.
0: Kino kine ne.
2: Kunga tukali kubanga. Uonize.
0: Sabani bana.
2: Shabani. Ika ika na. Webaloti amisa radio yeno. Eri wala bulege. Nize mwene. Omuise muku vembe dani chirongo si. Tutiopo tulijo kubanga. Tetu tambula. Wembanga nize ku esaidiere ewa blulu ndivo na isaba la mzi amazo kubanga ate ya ikala monteve ye daja maesono kubanga ate akumwaga obubo nero aba kontani inga yu msobo ilo kubanga ate muida obu ide bwalero bumwe waire yu mwale kendolo mwale kubulidibu ye mwakoba antikatuje tusobolo kubanga ate tukunibwa wembanga nize ku esaidiere bachikunibu na bamazo kubanga ate batiyama we miyake ichenda nebili amazo kubanga ate ye na atelera monteve ye
0: aja kubanga ele yu kuchinana.
2: Yera yu ya sala.
0: Mimna.
2: Mimi ya boji za nina mbuza anile. Wayamu kaboika
0: boyamu. Bwede li seti nganga hivu huzu. Abe ni kuisi mna kwati. Vyo li kore vyo. Mbyo gere.
2: Kale. Oidaja mbae sono kuba angate. Oba uliza kubona bona. Muka guanga. Iba sobo ilo kuba angate. Batiyama. Atera buba jire mbae sono kuba anga. Baja mbae sono kuba anga. Bona bona. Bole kila bulu unji. Nga tukaliko yongira yu. Mwidukulu wangenda kusaba. Otuwe kububaka. Obwa ahu. Company.
0: Mpegano, tidi microphone njongeze bukalamu kankoise no. Oidi ogulungo ogunoga.
2: Nyolao.
0: Bas.
2: Nyole ruye.
0: Olokubanga ninzo mwise mwase wenda za Sir Ivan ngubi mkaguao oanta ati kambe kagasira kasaluyi no ruyi mutabona wandi fira kumazimu webuduva. Ndi mwidu kwa balangira balange katonda anambye wuyo kabiri buti nakato lero tinakobyo amusiga. Twankaina ma oidi amani mabiga nyaki.
3: Amani no kaliga malayo.
0: Anti biti ya gani uwa gantuma. Kali ahu bali ntubye. Bobango likuenda akamwani akakalamu. Abantu bali kuba ati luso gandiku wediku za luso gandiku. Wakufa kusaga ina paka muenda guwabu. Ilo tibana. Radio. Oluso gandiku loko masa mkaga. Chii. Uzidana ani. Okuto oda. Ebikata. Pekano. Funakao kuna kibeta safiri coffee drink.
2: Otio.
0: Bano. Baku letana akamwani. Akamwani kanechiru nchako. Kanu subitia. Bitano. Kakwambi amaka. Wanko bila duzi ngulukwe bazabu yebazi. Ulika kukulira kamwani ya kenise bitia. Na kumani ya chirongo sine mpata. Iwe mweni wanko bila isi makoti. Bwana wewe walikule tabantu wabu. Kala kukunu wako na kamwani kakule baba ahu bali ntumia. Atenga bana bali mitiana. Chobo kule baikirizi bayu NBS. Kali halali maswali. Omusidamu. Nadali msidamu. Asuro kulachi. Haka nwako bana basabani. Ndoko la msaku mwami sabani mwesi. Tika sosula. Tika sosula. Tika sosula. Kali.
2: Idini.
0: Nane alkoholik. Mruzungu. Shabani.
2: Kazila mwana chini.
0: Nibiro ozo yendi. Pekana. Ubango liku endo kusubula. Ningirida. Kupa biendi kula biambeyo. Mwani dukuambi. Dukutambu izo bula. Zile msambu itani ina. Asatu na muenda. Abina msambu. Chena la itani. Tai microphone bana. Kirongosi.
2: Na oo. Tujia.
0: Zile msambu itani ina. Asatu na muenda. Abina msambu. Chenda na itani. Nzoi damrobo zigangali wansu wa ilino kuongeza. Yindi erizilo msambu msambu ibili. Ahu erizilo msambu itano mkaga. Anana isatu. Chinana munana. Chinana isatu. Enambi erizilo msambu itano mkaga. Anana isatu. Chinana munana. Chinana na isatu. Enamba ya ahu erizilo msambu itano ina. Asatu na muenda. Abina msambu. Chenda na itano. Tieda kuleka kukobera kwebaza. Muna wota baire. Bana watabaire bintu vingi bere tujangawo tibanga bichya bityo bityo oyido musoka akoba tikacha kumaiso aye tikacha kumwoyo munange bintu nzembe maita kusa amani mabika kolachi gali yangonero go big empire lodges mama omulenzi wa mwa scholarship neko dieno jadere ko lwale
2: go big
0: pekan ebugembe bali akulingirira oyido bulinje twali kumulele tugulogwindi twabasizanga bugembe buti wanu kosa mtawuni.
2: Mwidinda.
0: Bada wakulu ba nukulu ba idha. Waba wakuta tagani zivu wakali. Wabasu mdeyo ngatua.
2: Mchivu ka wagati.
0: Wagati. Wabagati kukachiro diyao. Tikende za baka ground.
2: Bana ampaina.
0: Wabanga wa.
2: Ni uwe saidiye yo wetereze.
0: Pekano. Kale go big yeyo. Akafokalunji. O korele mini mojo watu. Walamba langa za tabi yona yona. Kalirirae bo. Kekwe kambu. Osewa nukwe kwe kambu.
2: Oka ajaye misa.
0: Go big. Nona kitu nani. kirango senga wangu bawale kera kale we sulira obulungi funa ka wifi ka bwere breakfast kuwako nibo banga tu wakoye wale ka breakfast muchibuga ichi nagati wene ku Kachi Road East kulukanga plaza wangu lwao ebugembo kulingena mugera kede enamba jifune kubeyisi mbuza ampa lampa itakumba lyokoboti hello ati omukulu we bale ati room ya sente imeka sio tio balongo okulambala mu okusula mpaka kunje sente imeka nabi 0755
2: longo no kulambala
0: ngale golo mukaga asa tunamukaga abinene bintu video bikozenga 0755 chena namukaga asa tunamukaga abinaina kambye shaba na kanirira kwali kufunao kabere kali mgobi mina tuide nise ndaroyo bingo masavu
2: royo bingo tuide ne milioni 3
0: na chitundu
2: abantu abasoka abasatu mulija kubanga atemu wangula emitwalo makumi atano atano edoni sente oja kubanga ositukira mitwalo makumi atano atano atano atano abantu abasoka abasatu butini abasigaire omulija wangula emitwalo etano etano sente da kidomole esente da kidomole abantu abasoka abasatu mujja wangula emitwalo atano atano aba ira kwao mulija kubanga atemu situkira mitwalo etano etano tujja kulanga tutibwe tumasako butukola tutibwe tumasa butukola tutibwe tumasa butichonino kubanga tokola iwoli kuende sente dino tandikirawo okuniga star ibiri mwenda musanvu star ndala hash niga star ibiri mwenda musanvu star ndala hash otangaze mixer jo ejo kuwangule sente dino edabu soga royo bingo masavu doli jokubanga te ostukira molenda kondolale roli kwende bibadde nkutegeza nti tukira bana ife aba jopa campentro workshop bagani bwa buwenge wale ku kanisa awongo ikira kanisa yaba lokule banuwa wede kubanga to bagana nikukayaka wale oida kubanga to bagana yo aba jopa campentro workshop oida sobolo kubanga te wefunira choyenzo okweta entebe sideboard dining tables office chairs kotere nebi bade bya buli chika iwe choba koba choido sobolo kubanga ate ofuna bana ifaba jopa campentro workshop bakutegeza tibo batukirire toida kusobola kubanga ate woido saba kubira isimu ngobi ta ku 0700 chinana na ibiri chinana ama 10 0700 chinana na ibiri chinana ama 10 oba 0700 mukaga 3 10 na ibiri nkaga ama 10 abinaina
1: ata kwalize chika akulaga chifo alene katumanagane nga tuinamira kuba samuzi
0: tangere bukina mukagwa ari kukinana no munana akasirise mukaga busoga royal radio ondi kumoyo ninze sa Ivan ngobi mukagwao bano mugeza iwoyo mukwana gwa kirongo sewe ntukurwendi kurine minimo mingi kamala umusoga akoba dieva bubala ni mukazi na ruswa yoli lekele omwana mulingira kumiramira mwasa akuna ngogundi asena echo mukukupe kitali wansi ete kiriba musika engire entono nereto mutanda nize mukwanu gwebika bino bino mbusoga pena byo nabyo nabisa makana gansi abaiwa mwase nina mwase bana tukoze emili mu kubusoga kuno nga mwase obala bo yakola engu ni bajeto obala ni mukazi waye na rusuwa ayira nawe gwali yatongoza aka yalinga nabandi bentanda kulonsa olwo kubanga bwire butujire ku niga star 27 niga standard rush kudachika ama 13 kuva buti ndikuja ama 6 tienda kulonsa binjo timuko mwavu kwa mundi bukala munze katonda bwo yanamfuire ko bwibuka sabana
2: kale na wao katulile data owe miaka yena ajamba sino kubanga ate akulamusa ko mane nga mundu eyo lusogandiko ati imentende
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbala mwisa mwena mwena habari kwene ya lata chavazinga china na mwena na katoneze muka agabu soga royal radio ondi kumoyo nzentira kola gana bantu bali na ndogoza da sente ninji iwoli kulogozo lwa lero ino kufuna kusente ninji edo lwa lero ni wobo soko ni game star ibiri mwenda musanvu star ndala hash wobanga iwe ebiro wozo vyo vili mumbela da kufuna sente de gasa Oplani ingira sente digeraku ni gambuti aye wobanga otandika kolagana bunobuno bunkodu yoli linda ku aye weni nji ni wobo ni gambuti oti star ibiri mwenda musanvu star ndala hash ogobele revieva na kobao otemu namba yele jota la gabriomu olinda ka message e sente kuncho wonabo diplani ingira otanku vira Atera ni wabofu ni message otakobero yogolina ya ukubulirige sirika mweno nabo na world planning. Ilo sabolo kuja mgo big. Wati ameyo mkasenge yige world planning. Ama inani kunze dado we miyake china na muganda wachabazinga mukege ate mutowe. Banange mwisuke yoduzi kuruo mkaga yetuwa alie mayuge bona bona abali yo mkangalu keyo. Na babatu chalira abe Buganda ni Kingdom Zedindi mwena mwebale kuida okuba ungalata gaife Muganda gange akuba kwe chimodi eri obusoga. Mutiame ntende mwebale kuida ganomba subiza gogulire mpeo otadaga kudaza ani gaipesa. Ige ninga kubuli ingo kubo tindi ulire mpeo nze nkusuye. Gogulira nga osuye ino ngoni inga ku. Oli inga kuze gali ngele zira just kanze nda kuisa. Eibugu mulio nabo linalio. Mutiame ntende.
5: Aba Valoni Power Center. Bachamba isu nukuba angateva kute gezanti. Woli yeyo wena wena. Mwabanga wetaga obu uma. Obu sike mpengere. Wetaga obu gali obu gabana. Ne gali daba ntuwabakulu. Wetaga ebi umabino ebi sunda amadi. Inkani water pump. Wetaga ebyuma ebinaze motoka kwotetene bintu ebindi kamala abavaluni power center bagani kwa mchuga cha idinda kunkuru ngo wano ezojeta police balax webali bakwaniriza ntina akasero sobolo kubanga toba tukirira mukagwa ofune ebintu ebyo nabyo nabyo bachamba sino kubanga te bakutu saku abavaluni power center bakutegeza nti woboli eyo nga wetaga nokusikirwamu omukono baida sobolo kubanga te bachikolera bulungi ino kubanga niche basoma atera byo bakola biwangazi ino nibyo batu nda biwanga zino Valuni Power Center bakumani santi wobanga toli babo naba kubire enambe yesimu neno eti 0305 9 4 5 0305 9 4 5 oba 0378 9 8 5 8 9 8 wada kubanga yogira na Valuni Power Center mchibuga HID ndabasebo nebanyabo mundu eno eyolu sogandiko tulina agabo bubonero isabala muzi katulire kwirobo zirie atukobere nabo abali jokubanga ate babao oluna ku olwaido tegama weito gaongeroga igula kubanga isabala muzi na ali kuida okulamusa atera ajema sino kubanga akukobera iwoli kuida oluna ku olwaido
0: kale nkwaniriza mukagwa mulungi akekumire kuchana nomana nakatonezo mukaga busoga rero de una kulungi nola kulwa kintu tujja kubanga tubakola kwa mikolo mumbere yofunanizibwa omupenga bwidi nagwo nogwo kujjo kuyamba kusulu kubanga we bisao wobaidi kuna mutono gundi walekayo ni weidi akula musaku ninze muise maganda napa ndi maganda shabani mva walugoma mva buhunga mva muisaza lyalaterie bukoli mu district ya uje uje mva mvua mai maganda siraji na tutasira zainabu ebikuluma bikuleke abaisi mulwasira abo ni ba mama ana banza la katambala mawa kitegeza anti ente kateka yona yona ngaweba erikutambule buye yo bintu bitambula mu mbera ngai kibachikoze echi ngai kibachisobweke kati oluna ko lwa lero lutukoze bulungi iwoli yengo lisobola kupanga tuuliriza oli ku radio yene A7 wabusoga mwene mirimo mwene chalo olusoga ndiko guno mudenene mwangu zichapa chaitaka obidi bulungi tujja kubanga tukuvuga ngeza kutola ku mukono paka wetu jyo kumalikiza kunteketeke daka malirizo abana abasembayo nabajyo kuba abawanguzi ninze maganda shabani okubangerero mutono ine bigambo njya kwogera bitono ngo muko mugayiga waba ukitegeye kintu echo sebu tyo lwalero mulimo kwa mutono ino gwakwira mu bitu funga nzenku gwa gwakola mani nyanga nga baba majani kubuji nga nzenke chula kwogera nga bitu biri kutambula tini goyo gera nga nke chula kuwanika mukono tyo wanika tyo wanika kati kuwa nga mateka mwidi nga mukola chi nga mugawulira kati abali kuidona ko lwencho atengona ko lwencho tulikulo ndakalulu ako mutendera guno gwo kusatu kitegeza anti kiyamba iwe okuba ngotegera bulunji obeko tegere bani bojogema abali munu nakolo ale kuli kwalaze wanuwa kwaba ku ndego swaliki kwaba ku mugabiri kyali ndoza mwana mwana mwaulire mwidiye mwe bali kuida abali kuidona ko lwencho kuli ku ka Singapore kwaba ku mwase Joseph kwaba ku balekere Brian ni mwe muri kuidona ko lwencho Balekere Brian mwase Joseph ka Singapore ayo lwedo tukulonda akalulu akaluka tulikulonda kamutendo gwa kusatu kitegeza ndi ona abofu niyo mukisa okubanga oli kujja kuba mu kibinja echi naba chikutwala kweche kibinje chiire kisembayo mukisa guli joli
6: Kale, ogwangu mtono imu.
5: Mkukobi ya tike meisimo, osobole kubanga atos tukira msente dino. Abantu basatu bendi kuenda, mulija kubanga atemu wangule mitu waluma kumi ya tanu watanu. Abantu basatu. Emilioni diri satu nechitu undu. Abantu basatu emitu wala atanu watanu. Tiribu nanu mzana, echuma chilikunda gant speedi yu mtono. Iwoli kuende mitu waluma kumi ya tanu. Ataba sigari mwena mwena mulija kubanga atemu situkira mitu walo. Etanu etanu kusinzire chuma. Bwechiri jambayi sinu kubanga atechiraga wano. Emitu wale etanu etanu. Kumiri yone satu echitu undu. Abantu basatu mulija kubanga mstukira mitu walo makumi atanu atanu. Okasobolo wangule mitu wala atanu. Ate ira wawangula ne mitu walo etanu. Nzana yu ne kusindi ikiriza paka kusente edo. Choino kubanga tokola gemesim. Niga star. Ibiri. Mwenda. Musamfu. Star. Ndala. Hash. Niga star. Ibiri. Mwenda. Musamfu. Star. Ndala hash otangaze mixajo ejo kuwangula esente dino eda Busoga Roy Bingo Masavu. Nani alo nsakalambi kibu wa kundala?
7: Alaze wanuwa omuise msubo.
5: Gabo muzindalo, nani alo nsakalambi kibu wa kuibiri?
8: Ndego swali ki omuise mgaya.
5: Peda ano asemba yoyo da kubangoko zeso muzindalo gugu kulina inao. Oda asembe la kumaiso. Nani alo nzaka lambi kibu wa kuisaleka gustula?
9: Gwogede kwa yo?
5: Gwogede kwa yo? Gwogede kwa yuguli.
10: Mungabili usha diyo mwise musu.
9: Kwaze saguli.
5: Kwaze saguli.
11: Mungabili usha diyo mwise musu.
5: Kali, tulija kubangate tuwe yandanga tutandika nono.
12: Abasa muziki wa mazo kwe yanda. Katumana haba kontani haba uluwa lero. Ono. No mu kontani ya soka.
7: Erina nikunze alaze wanuwa

0: Elina nikunze alaze wanuwa nga mzalibwa omwami gwebeta alaze wanuwa ni mukyala we nabiri ejeni nga mvire ku kyalo ekyeka nga mvire mvira ku kyalo ekyeka vule
1: nabiri ejeni kwendidi
0: be tigwaidi olewundi eranga ali ku kya awanga ira ku kyalo kya kavule ni muzeyi wanga alaze wanuwa nga yena awanga ira ku kyalo kya kavule eranga bombi bakaliwo bakatanya bukofu ekyaganibwa mu igombolera eryana masagali mwisaza lyala tachabazinga eriye bugabula zendi mwise musubo otwevuma kanonikana musubo omuziro mutono sindikiriza abeiwa abawala kuliku bakasubo ata abalenzi ni bamugweri ensi buko twave bunolo omubala gwaife guvuga guti kizunguli kaba kizunguli kaba ndika bali amvule weligwatirirayo omukaza atafumba ncho aba kidoloto wambutali eiva wambutali eiva musubo tali eiva ojanga yoto olonganga mukagu ne
2: uya tuwatire katuliro wo kubiri
3: okusinzira bwe yayinono ire kwate ku mutendera guno tulina amateeka ge twabakobera nti omutendera oguli kuyiraku eriyo ebijja okukyuka mu era tujjanga abakobera mu bubonero
4: Erina Ndegoswaliki vire kamuli na malemba nzalibwa omwami nguli Steven Tenwa nga alamba ile kulinji yebwikaitono nzalibwa omukyala naigaga Esther ngo yaka alimulamu akata myabukofu ndi mwise mugaya abayise mugaya twasibuka buvuma twaida twasenga ebuna ebuna wetuvirire twabone ekyalo kya kyabazinga n'ensi yona yona abayise mugaya tulina abaana abayiwa ni ba mugaya ni baana mugaya enkuni yaife kyanamira twevuma lugave abayise mugaya twevuma lugave omubalo gw'abayise mugaya mwino ekyalya mugaya weena kiri kulya omusooka omugaya we bakwetanga okulya oidanga n'akabyako ng'oli kyamulala ng'oli tweyita omukazi atafumba ncyo kiba kidolooto k'oli encyo k'ogwa nako katalo aleba aleba n'akapasa katalo aleba aleba n'akapasa afunvuwa eise bantu kyabazinga gabula na dyopa ise abirye ne maama n'abirye Jovia Mutesi
3: isuka yo nenda kutereza mukatono lata kyabazinga tebamweta gabula na dopa tumweta
4: gabula
3: na diope
4: na diope gabula na diope isabye owokuna
3: aha eri ne eryo litereza nga bulungi omukozi ogundi mu akabonero
2: omukontanyo owokusatu wena bwe kulentombo
5: Erina ninze Mugabi Richard. Nga mvuire ku kyalo kyekavule n'amasagali. Mugabi Richard ni mwise muswa eyevuma empiti. Yesi mukobu nolo. Abaswa tuina abaana abaiwa tuina mapiti kaswa neronda. Abese muswa tuina omubala oguvuga nti Nabalatongana ndaitaka n'omukazi. Ekyo mukuku ekitalibwa nsete kiribwa musika. Kaut Mugabi Richard babanza nicho de Charles nga wangaira kavule na masaga ya kaimula. Ni mukenge dewe bedikatirini nga bakaliwo bakaisa. Afumvue gabula na diopo kuna isabiri.
3: Sebo tukobere nkuni yabaise mususu.
5: Nkuni yabaise mususu.
3: Yes sebo. Kale nga tunakuwa akabonero soko lindi. Tukobere omuziro omutono gwabaise mususu. Ngovile kumpiti chichi.
5: Tuini katikati. Ni kati mvuma.
3: Kubibili ya chitu ufune chiriga.
5: Kati mvuma.
3: Watamuga kabo nilu. Omuku zio guiraku. Tuetaga otukobele ni otalanda igana bingi. Omuziro echikacho. Omuziro enkuni ensibuko. Abaiwa no mubala. Ogwe chika. Kasitota bimala ayo. Titujia kuwa bubo nilu. Wega au tuetago kutukobela latao mamao. Nevi ndi ebitontono aye vile nevi kuru tuendo tegere chikacho chitambula chitia.
1: Na kutegezi zaira TSA te diri wano emilioni satune chitundu cholino kubanga tokola kugema isimulio okulie sente okutandika ne kumye vili diobu okozese osobolo kubanga ate ogwa mu bintu obwire bwaleero mitwala atano mitwala etano. Abantu basatu mujia wangule mitwalo makumi atano atano. Abantu basatu mujia wangule mitwalo makumi atano atano. Atera na kutegezanti haba sigere mujia wangule mitwale etano etano. Kusansani ya busansani. Eri ya bali tuliriza. Eri ya bandi enzo kogira kunife.
6: Sabana liko bambu msume kunamba. Tubona kwa baba ntubali tuliriza. Kuba baba kisha kubi ati mubangawa. Na kuba ati wabaire wakubwa nani, ay, tuliwo butere nani. Kale, bita kuziro msambu, ina ziro msambu msambu anana ina, misambu esatu, osimbe na msambu.
1: Bakobe renti, eno tuliko esapu ya St. Margaret.
6: Ziro msambu msambu, anana ina, misambu esatu, osimbe anana msambu. Oba, ziro msambu itanu msambu, ziro mkaga, abinandala, china namna, namba ya ngejira, abina kwa atibana. Ndiku ilu kila mwami siraji. Na owe nani ya buunga? Aba buunga mbala mwisa kubana mwebale inu. Sabani ayeti ya Mr. Radio.
7: Hello.
1: Mokagwa.
7: Webale sebo.
1: Yesebo webale. Nani ono?
7: Ano ya mweta Dennis ya Kaliro.
1: Dennis owe Kaliro.
7: Yeah.
1: Wete sete sokuli laba samu ziva nonga bakusamu li laba kontani oba?
7: Nete sete se ino bakune sini za bale sa.
6: Habara buziku. Ni wali kui ilasemba yuku MTN.
8: Hello.
6: Yesebo.
8: Ono muso vya utweni okusinzile Mbale Mayuga district.
6: Mbale. Buko ini mboife shaba niyo na akoze nani. Mwe balo kuuliriza.
8: Yesebo tukuliriza.
6: Shirikitia ebu ya uliso gandiko.
8: Shiriku tambula mbunji.
6: Bas. Uloku banga. Buko ini mboife. Tupasima bana. Pegano uloku ba dachika digire ni gasita. Ibiru mwena msambu ni gasita ndarash. Tampi ni yeja. Masili kina mgu pale machifale mkutu pale drive. Fotulu njo tutuli mu. Echendu chepe cha akuli ya mbulie.
1: Oliba langira.
9: Hello.
1: Oli tuitama tuvira radio. Oba jika endezi.
6: Anti atiri naisi mwalinga boli ni nalugula India. Ditola kuputu olo
1: mbulie. Oh undi mamu.
9: Hello.
1: Mokagwa.
9: Ewa
1: yes, sebo, weba loje kumira kuni wani ya rose zirewa? Wanji? Oh, tituli mwuriro yo.
6: Buti kange
1: mwala semba yo.
6: Moko?
10: Ala?
6: Mama waifo mwuru unji?
10: Mwuru mwuru
6: unji. Ni gani ye? Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ni mwajuma kwa ndidi. Kwa
10: na kasi basa ubo kuwe na ampirika.
6: Na ampirika wa nai ganga? Mwewa kutu uliriza bana. Sauba.
10: Mwaku uliriza ino.
6: Watu uliriza ino? Waza. Uliso gani kumuruenda?
10: Uruenda.
6: Basi. Ni sabani wano. Yena ali wa zatabu.
3: Mungu zote dokito.
10: Yena zatabu.
6: Yena zatabu.
3: Ate dokito mwidi.
1: Kali.
6: Kali. Uloku vanga. Nenda kubuza bibuzo. Kino kine ne, pana kidongozi.
11: Gandiko. Guno. Mudenene.
1: Gema isimu ni gasta, ibiri muenda msavu star, taku ndala taku hash. Gema isimu ni gasta, ibiri muenda msavu star, taku ndala hash. Otangaze mixa jo, joku wangule sente dino, edabu soga, royo bingo masavu, abantu basatu emitwalo atano atano abasigale mu jawangu le mitwalo etano etano katusoka tuwimjire mochemego chaife echisoka
6: kale olokubanga esente ntide ife ate ife tudiba kuna bufunanzi ba kuniga mnige dale kulwa nge star ibiri mwenda msanvu star ndala ash kambuzi alonza kalambikibwa kundala ni ye ani
0: alaze wanu
6: alaze yanu wa mwise msubo owa kanonekana msubo
0: ndi ulira
6: nsambo daba soga
0: leta mboni
6: kirongo otege kiriyo mtu wetu kubango mkumba leo kwati echaru chona chona umuluka kovwa bina bina bikugema ku ayo guire bidi ya olivu vona
0: mbasaba mkaleke
6: abe mbite geike bidi wo mbango mbite geike kambuze alaze yanu wa mwise msubo
0: wangisebo
6: nsambo daba soga
0: leta
6: omusoga akoba
0: akobe
6: tege kakade kirongozi kwa mpega mtabana wa mami msenze manena kuyo oba ilozida wo empata nane kwa uliwaya gana abazo sida munga baliku salawi yesu wawo okay. Alaze ya nuwa
0: wanyisewo
6: omusoga akoba
0: akobe
6: amagezi tiga malikayo
0: amagezi tiga malikayo
6: otyo
0: we endege tevugira madi
6: kolo ugupale
11: Mpirita
6: Eriyo amulonda baba Kuba ndikuwa uliranga na awo Ngo mtu aba aliza kutabu yona yona Bana kindu kino cha ife chakuli ya mtu Omasa gakoba atamake siga marika yu Eisubi Ditu ya nabu ili
3: Era tuenda kutereza Ndi diabali yeyo bali kuwe buza Ansa jo wa ilo vee chiribu wa mchoga hile.
0: Yesebo.
3: Bandi kubuzi zanti. Omu gezi gezi awubwa gatono. Endege tevugira mumadi. Aye chile cha alese. Eisubi dituyana li.
0: Dituyana buire. Chite geire.
6: Ayo roku banga. Era kabiri. Nte kukusamule kibuze kini. Ogulungo ogunoga. Kankusamule. Chirongo sinama na amana byakola. Kube wobanga ndi kubuzo mtei buzo nga ebyali kugwati biri kuida kubaka le ati wobi oli makaya banena ku
0: kunze ko oli kuogerera
6: ha pero kyone chikulese kugwa lekani nkuina meku alazega nuwa
0: angisebo
6: omusoga akoba
0: akobe
6: asula lyali nalyo
0: asula lyali nalyo Ashinkaiya.
6: Aha, ndi byangulobe irebyo. Kale, ni gasta ibirimwenda msambo ni gasta ndarash, nenda kusigira kaunga kampereza miringi center kalunji, kago yolo walero. Ndamu kavera, vuga moto kayo, oba vuga gali yo, tuka mulesa ndoko ni mumpe iva, nze nene mere yangi. Megula kubime ngulosi, kana kaunga kampereza miringi center kaluke kokolewa bana ifaba mpereza. Maize flour ena mtumba kayiti road. Wanu mkafe na awo, peka na chirunji kubano, akaunga kana kalunji, oba okafumye mkabuji. Obu waka mwana mtu, uwa mtu mkaire, kalunji na ataka zimba, ogula afikiri yali saba ntu munana. Wago ya bugo ye, akawa mbili kunoge mulikubo na unakunina kutu, kale bange mamu kukubo, ayera, akawa nkampereza wakanambie ku, kwa kilo nani uyo, nani sabani uyo, mwenjake uwe nga mkazi ya afumbi waka, ketuwerira, kaza kuzitabu, kayondo, ayikai, wovo katele mkabuji, ukutobu utai, otini president wawu utanga likula press conference, Abe mpereza, mbalina mtumba ku mtauni kanso kukaiti road. Bale ku 0783, mkaga na ina, 00, chena na mkaga. 0783, mkaga na ina, 00, chena na mkaga. Oba 0755, avina isatu, mkaga na muenda, 0, isatu. Biendi kwa ladani, biambayi uwe, mboteleze ya. Ona!
1: Nize yu.
6: Bakukubati muna. Oba angaga. Ndago, swali, maswali.
4: Nali kumuzinda.
6: Owe na maremba omwise mugaya olugave.
4: Nze.
6: Omuso gakoba?
4: Atia ye.
6: Agava mwino, tuwaira mwino. Chene ndecho.
4: Awava munange tigaira munange.
6: Kuba wule dakoba tawu mwira wanu mungo gwo kusatu wanu. Ayembega. Ii banange. Omuso gakoba? Agava mwino. Dani iwe kwa mtamana wa sira ajaida wani kwa bondo wan muwe akasodeso awandike amane tuli kwenda agaite nani awaviro makaya omwise mugaya ndego omusa gakwa tava mwino tuwaira mwino awavo muguru Waira omuigo ayo omunda edakulo oza omuigo kunono gwatira okuba dada abaisa mpina omubara gabi kupo kutya
3: soko ilile
9: omwabiyoli
3: olole
6: akoba nti asula laina lyo taba mutitizi awo navao kobero no kwira buti ono agava mwino tiwaira mwino wakoba nti agava omugulu waira omwigo oluiso bofunye kabende obachi aye eri omwigo gwo nani ononga bwatiro koba ndiko banga ndi omubalo gwa bayise mpina guli gutya kuba ono yagwenda saba tamu bedi kirongo sam bedi mbuze chibuze chindi bas ndago suwali kimastuwali
4: oka alikunze
6: olwo kubanga kiryo chigwire makaya mu nsambo edabasoga nganana mseko abantu abetulizanga bali buwengao Nkola Rogers. Nkola Rogers ayi agezeza kuba kansala obabavuka mu district na nayikola.
1: Alisaka.
6: Era ni bamwegendereze. Kuba atyamisa ati akalulu ako ebintu ne simba woku. Ndine ekintu ekikola akalulu okidi. Wena wachi nkobera mwene wanungamya otemwa akikozesa nganga muli kuwagira nani. Wanayagwa wa NRM mu kagoma abe. Ii, sema timba bamukuba akalulu aye kalakaza ati basale ekyalo kukyale kindi
1: kibatu. Tabatunda balonzi. Tabatunda.
6: Ndego swali.
4: Wampa.
6: Maswali. Omeza gakoba.
4: Atia.
6: Atibiribawo.
4: Ati kuluise.
6: Kubachile dani. Bachipula ziku. Bas. Awote na hile.
4: Katani.
6: Weni kuendela anga
2: u. Echalo.
6: Awe weni kuendela.
2: Omuluka. Eigoloza. Neisa zali achaba zinga muova. Mbliwoli kugwa. Yoli kuswaza.
6: Olwokubanga era kabiri abantu bayituulirizo kuve bombo mbalax emukona awo nena bramusaku bombo eyo dibulunji mukulona yali yankava ayi watu bamulowoza nti civilian ayi nga mukutwato wali sawano yanko batibwa abakfront line bamulekera amasa sigati akuba abantu chukumi yabatwato wali sa yabaisa kuitaka ndago swaliki omusoga akuba tibiri bawo asubira nebitalida kuba ompegana tibiri bibawo bibawo kola olukusubira bibawo lwaki tokola Mugabi, Richard, omwise mususuwa, owe mpiti.
5: Ntia imentende.
6: Ni uwe kavule, ena masagari.
5: Ninze mweni.
6: Mpegano, nsambo daba soga.
5: Eta tuvone.
6: Omusoga akoba.
5: Akobe.
6: Bote kontola.
5: Toma na kudoma.
6: Busatu.
5: Yeah,
6: kubengalu. Kwame, nubiale mabangi. Oluokubanga tienda abalu wako. Kankubuze. Nkugemye dada umia kechinana. Ngabuonike star ibiri. Mwenda msambu star. Ndalash kwesa Airtel. Utangazo mkisoko kufuna sente. Kudachi kama kuminana e. Kudachi kata na itanungabe sente. Omusoga akoba.
5: Akobe.
6: Evi njine bitono biwa.
5: Ngai.
6: Evi ya mnoda. Oluokubanga evi njine bitono biwa. Omuntu alu mama leirongo
1: kale nenda kwa kuidukiza anti game simulio oli kuende sente dino onige star ibiri mwenda musanvu star ndala hash otangaza mixer jo ejo kuwangule sente dino mitwala 5 abantu basatu atera nakutegeza anti abasigale muli je kubanga atemstukira mitwalo 5 leka baba samule wano tusoke tumanse cheveta esente eda mansa
3: akapeya
1: oje mumaiso nokubanga ate otegera cheveta royal bingo masavu kumansa bumanse dada
3: monsi muno shigambe chisinga bubi okidi choteri nani sanga no bwavu kasaba kuwendulira ati gano wali esente koze so mukisogwo situkiramu onige bunige sta atoli kubuliri Koze saka senta akakasi gaireku. Ogune ncho ngolibu kalamu. Oidaja msenta angolika adala. Tulina abantu ata ambula ya kulagira ilalanti dirimu. Nigavu nige star ibiri mwenda msambu. Star. Ndala. Hash. Iwote kuka yes. Ote mnamba yere osirike. Aka mesejibwe kaida. Nigagati. Mwina ataka uliza. Kansala. Abantu abe bugungo bakobaki.
9: Nikanze kansala akubiye bikalu.
12: Ah mbazira kumutewana. Chiyamba bo bagema akasimba zani. Bafune mu kwa kasente. Era nali yoku inuma wale omwana yakati banange yaenda kuleta gule gusa aba nakanti ah nze batinza nje twala. Eh. kujja kujanga iyo nona yona bantu paka inatu kaidinda be
1: echira bubana nako
12: eh yaida kumbambati na dema kale bazali manike star ibiri mwenda musambu star ndala hash
13: iwe dani ya wangulo wabano baba ya fumba bigodo
3: abantu okwedo kuwe echira bechemba atiga bakolachi oide mbati chetegeza mbu wangu. So bana angalie yoni gam star ibiri mwenda msambu star ndala hash owangula akapeya kigambo bwavu tocherina ni sa kigambo bwazu kintu kibino bana angeni nzaba liku
0: obuze bigumu
3: alazewa
0: anjise
3: otanegemerera waida mwene
0: ejo kitufu
3: eraze nandiye kulwange twayagana nagano tujja kwa ukanira kanongo lija ku go big nze yena alaga toidiyo
0: erati idiyo tiyetagate gwe
3: wanka kungula kana obubonero ge tuli kujja tulija mu nsonga da kwatuza odete kele tekele
0: ngezi zaku
3: nendo kula musaku omukyala maimuna na mulondo aliyawe ensube ngole mule muli zaife mukalamu
14: yatu wati no bwomi bwolusoga mulusoga ndiko
3: aba wole sabanda ulobe tulira ku ready yeno ready yeno etu kaganje alazewa
0: sebo
3: abaleke
0: ah ndiye na birozo byange
3: bya kujana ki
0: nachapa
3: chaitaka tole mukwatuza
0: leta mbone
3: aha yatuze kibono okwe kontola
0: nikwatuze kibono okwe kontola o ka wa e ka o na ta o la a
3: bakuwe obutabusatu
0: yanza sebo
3: alaze wanu
0: sebo
3: okobyo to sinzira
0: Sano nsinzi ya bugembe aye mpanga ila kavule.
3: Ega imwene kavule.
0: Kavule.
3: Eneria isomere limini mini.
0: Eye wabachigomo seimoni. Eye isomere inuunje na masagari ye.
3: Aye balisomere ako.
0: Muzafiru.
3: Aliyo.
0: Aliyo.
3: Afana natia.
0: Aa otidi wafana na aye nzo kukupa ngandi zeyo.
1: Dada tuje. Ivan Muleke.
3: Yatu zekibo no na iruba.
0: Nikuwa tuzee chibono na iruba na a i la u
3: bakuloni
14: echalo omuluka eigoloza neisazali achabazinga muova buli woli kugwa yoli kuswaza
3: ali kulonda ni nani
4: ndego swalik
3: panike jambia
4: yesebo
3: yesebo
4: ndiko atuze chibono na iruba na a e ra u ba a Nairuba.
3: Alaze wote geire woko zensu.
0: Nde geire woko.
3: Aha. Bakuwa akata kalala.
13: Dani wotari. Mnaisu. Banaisu haba gwere. Batu waira bakali. Onyika kamuni enye. Bibiri. Mwenda. Musambu. Akamuni enye. Moiza. Akadala. Mkobere. Onyika kamuni enye. Bibiri. Mwenda. Musambu. Akamuni enye. Moiza. Akadala. Muna angono wa mwaira bakali babiri. Basu wakere mkobanti. Ole tenda gamuntu yo. Tuo kisemu kintu. Chaba kubakisa. Omugwere ya muwaire. Kama mugwere onyiga kamuni yenye. Shaba nani weda ntuhile mwebidu bindi. Amba iwe. Koboti ya kamuni yenye.
1: Ante ni kuendo vyo gere. Babite gere vyo liku ogere. Tiche taganzi kubi.
13: Kumula nzona ye. Tunaku ye. Onyiga kamuni yenye. Ibiri. Mwenda. Musambu. Akamuni yenye. Moiza. Akadala. Ono yafu no muko imewe.
3: Imwaba soga aba uliro lusoga lwene ni gasta ibiri mwenda msambu star ndala hash otemu namba yeye chameyo jebete ya pini olinde message kudachi kaimeka
1: Sawa yona yona. Dada wawumuli dao.
3: Sawa yona yona. Bali kunigamu. Choma chiri kunigibwa. Iwoli ye yungu yenda mpia ninji. Freeze. Afuse freeze. Iga ni gamu. Star ibiri muenda msambu star ndala hash. Of okume kasente. Mwami yani?
4: Ndego swaliki.
3: Ndego swaliki. Nga tulikuja yende goswaliki. Nenda kula msaku abantu wabe na rampanda. Na dala abubo na bona bachisolo famire. Mbala mwisaku ntinze. Owa imwemwene ninza aliga no mulangira muganda wachabazinga. Mutowe yenka. Ayikirizi bukula gira ngabwe Yakobi.
1: Na wawo.
3: Kuba Yakobi. Oluso gandiko lutandiko olwalere la lukozechi lutandise. Nde goswaliki.
4: Wampa.
3: Niwe gwe tuliku.
4: Wechiri.
3: Tulimukwatuza.
4: Yesebo.
1: Mwedukulu walibo na bichi.
3: Yatuza ekibono omusiguze.
4: Nde goswaliki. Ndi kwatuza ekibono omusiguze.
3: Mm.
4: O. Ma. U. Sa. I. Ga. U. Za. E. Omusiguze.
3: Bakuwa obuta busatu.
4: Mbuyanzi za latu.
11: Aha, mukenke de wange. Oli muluje. Jirao.
3: Nde go swaliki.
4: Gwokari kusema.
3: Niwe mwene.
4: Yesebo.
3: Hei. Oidiye kujana chapa. Tini bwechiri?
4: Echinde semaka.
3: Abali ye yongo likuende mpia yuwe ni gamu star. Ibiri muenda msambu. Ate wofuno mkisanga ni nzali kusoma. Ejo mkisa mierele. Kuba mlangira. Tuwabaye tuwakavwele mayuge. Tuwasansaini ya buibu kabwelele.
4: Birangeno.
3: Star. Ibiri muenda msambu. Star. Ndala. Hash. Ojafu ne mpia kibirio. Encho kadale msenta. Oidiba na bantu. Aba banga bali kunaba kazi, omukazi ya golola. Muluso galweni, tumweta tutia?
4: Mutu alume.
3: Oyaba mugulu.
4: Mugulu.
3: Mpega anu na atafuna angaku.
4: Nabo mutu alume.
3: Nabo mutu alume. Mpega anu igeyatu zechibunu, omutu alume.
4: Kairiru bairende goswaliki, ndiku atu zechibunu, omutu alume. O. Ma, u, ta, wa,
3: bakulonde.
4: Tereza.
3: Bakulonde. Eye gayo. Eee, bakwese mikono. Voko leire nsobi ni kuma wa izaku o.
4: Kobye u.
3: O kobye o.
4: Kobye u.
3: Kale, omula mzi tukole tia. Omukulu wako vya iramu.
4: Na ya ndizu omukulu. Echibo no chiri o, ma, u, ta, wa, a, la, u, ma, e. Omutu alume.
3: Erati jakuwa.
4: Eh,
3: ndi msaada msomesa.
4: Lero ntere
3: ili mbani. Asomesa olusoga. Era angiri ya banenu minkiriza mbusoga wanaona.
4: Esevo.
3: Mulusoga luwe netu ziramu u. Tulina u. Era nkulinze. Ntiembeli erona idukira gaji tereza. Alazega. Tini wechiri? Makaya. Kale. Katuje yani?
4: Mugabe Richard.
3: Mugabe Richard. Mugabe Richard.
4: Kwampa.
3: Niwe gwe tuliku.
4: Eta tuvoni.
3: Tuli munte kateka dakola shi.
4: Kwa atuza.
3: Singaba kukoba ati yatuza chivo no mudozi. Osobolochi atuza.
4: Kangezeku.
3: Nkubuzi za anti osobolochi atuza. Omudozi.
4: Sobola.
3: Aha. Aye tini chetuli kuenda. Ndi kuende chivo no. Mule museka. Chivo no cheri kuendo yatuze. Ensa nafu.
4: Shibono ensa nafu.
3: Hey.
4: A. Sa.
3: Bakulonde. Asokeno. Iwewe yuni okuwa niko mukono nganka aliko banti bakulonde.
0: Zalaze wanuwa kambono ba nkendezo ba nongeraku. Ekibono ensanafu.
3: Yesebo.
0: E. Na. Sa. A. Na. A. Fa. U.
3: Bakuwe akata.
0: Okay, anziza sebu.
3: Kale, katu ileyo yani?
5: Mugabe Richard.
3: Mugabe Richard. Nkukobia tulimu kano mero kakua?
5: Tuza.
3: Kwa tuza. Kulule nkubu uziza kuchigambo umudozi. Wankobo otio sobola okuchi ya tuza. Tini bwechiri? Ensa gedo kumpale dinede inuma. Muluso gatu lweni tudete vini yedo. Oba ilo kidi oba be?
5: Mbe.
3: Mpega anu nige bakoba ati yatu zevini edo, ona akisobola.
5: Pichi sobole.
3: Wabodigema muwetoloza vuchi, buwetoloza omukono. Tini bwechiri?
5: Bwechiri.
3: Yatu zechivono, okwetoloza.
5: Panonde.
3: Ono niyechi. Aya. Eye gaire ya alonde.
0: Kambo nova, eji omuntu asinga bibie.
3: Tuligema munsa gede inuma, tuetolozo mukono. Koba okwetoloza chobo ya tuzi.
0: Echibo no okwetoloza. O. Ka. Wa. E. Ta. O. La. O ende iriri. Za. A.
3: Gena uo bakuwa akata na lamusa kumuami
0: Sege. Kaya aziza sewo.
3: Sege. Aliumu kubasomesa. Aba kugwe ino abolu soga luno. Abolu limio lusoga. Ero muami oyu. Yatu koba antivano. Aba musomesa electronics. Ena kabangao. Balija kuleta ATV waguga. Muna nkani gano.
15: Era bakoba. Kutu waifwe. Bakoba ati mubaga mwaba mukibagira mwaba mwerere nenda kuramisa kuba na ifaba Jessica Farmers Vet Farmers Edinda barungi ni mukuru senkoko enungi enkoko etambula te eri kudunda budunde ekigere wansi ate koko enunungi ekirunje ekiri kunkoko enu niwe bango yenze kumegula ku budinga aba Jessica baba jitu sabukala mwino bazatabu pegano olina ava ku Jessica nenda kusomena namba bwe bango likwenda enkoko etuke ebika Walikuwa nako kene eri otinsoga Aba Jessica Farmers Vet Farmers Edina bali kuround about Ria Gaddafi bano batu senko ku okuva e Kenya ne Tanzania ngo KDB kamaji kirongozi debeta layers dibuze dibuze aye bano nabati tusa kubei enkudyuli enamba eri 07
16: TDB akulinda
15: ino
16: li abatamu oda enkoko ate weni olamu akamulamba enkoko kali
15: baba enkoko eri jano kutuka nga ninzi ne ebikuta empobe yabiri kuba naba kuna ebikuta wakawa
16: anga wabyerira
15: ee bana
16: kube kulia
15: kale mpegano chendi jokuba egange echa kutuka ku kansirike okay aba Jessica bali kusira 00 chenda na itan abinandala na munana Jessica ni kusura msambi 00 chenda na itan abinandala ana na munana ebintu bato akuleranga takulobonga tukaliere kumulere tugulogundi ah dani takulobonga mune wati amise
16: chindu ka balalawo
15: okay aba paulo auto spares na wanyagawo kani kapichipichi mkwano gwe yali ne pichipichi ngenyo ko kuva kunanga baga mawo simbe abo bwambe unize mosi paka yatu soti noni nakuma diba kale kankobereni kanje kumunange alaze yanuwa mkusamule bibuzo ngukoleku
0: nkolaku
15: dan okusinza kunteka tekado oli kubananga finals oyenze dibaye yoli
16: finals zedi zokubayo ngera kwedomweza makumi abiri na itano
15: basi olwo kubanga mtiye mukobiye nze I have no objection ati ntamu kwa kangereza kubwe dina akansumbu wapaka buti kukwadia I have no objection. Kye mungu kwa chino jina kwa lachi? Ndichi inani?
16: Uwe ne vitabu.
15: Iwe. Mumpeo kafiro kangeze nefutidemu. Nsamula laze anuwa. Laze anuwa. Chiko iku.
0: Chilete.
15: Teke kebi umao. Oyo mukazi. Na abami kuchitu undu. Tabatia.
0: Isebo eyeva andala.
15: Busatu.
0: Eyanziza.
15: Ndi uwo.
17: Hamu kenki uwa. Oli muluje.
15: Owe wange, bali famu eriso, ndi jana amugulire erindi.
0: Elio liso liagali.
13: Busatu.
0: Eyanzi za sevu.
13: Na kufuaku. Makue. Igali ya yopichipichi inga olikuenda siba engine. Pichipichi tege mamu jia ya kusatu. Pichipichi tani nakani inu. Pichipichi ya pakarani ya pakarani. Aba kani kapichipichi haba tufu. Waweta ba Paulo Auto Spares na wanyago mkagasia. Mm. Okulirana eisaza. Batu sevi morigino okufe Japan ne India. Bidebi nitiba bitu usa. Banube sigwa. Bainiba makani kabaru unji. Pekan, jee na wanyagao kuluhile kamuli, wetuwe sigwe yuge nka, nuomutu ufu. Enambili 0-3-5-3, anana mukaga, atanandala, asatu na isatu. 0-3-5-3, anana mukaga, atanandala, asatu na isatu. 0-3-5-3, kaga na munana, 0-3-0-0, sembiayo, isatu. Obenga, wefunira, echintu, echikemo sena awo, kupichipichi, baka kensa mkanika. Ndi wa mkabiru chadi, omuise muswa, owe mpiti. Kari, uwo kubiri ni ndego swaliki. Omwise mugaya uwo lugave.
18: Yesevo.
13: Chiko iko?
18: Kide.
13: Omuzira ata ambulanga yetegeike.
18: Nsanafu.
13: Busatu.
18: Niyazalati.
13: Banange. Ula uchina wa mchino? Kino kine ne. Mkari uwo.
18: Yesevo.
13: Chiko iko?
18: Kide.
13: Omuto na akuba. Ngomu kuruati ya ime.
18: Chitu nunu.
13: Busatu.
18: Niyazalati.
13: Na akutu wala kuomu kono. Nenda kuzigira babiliva supermarket and restaurant bakola 24/7 wano yaga na uchapati nungi olikuenda nkoko tukoko lukoko gukoko obaki olikuenda soda olikuenda bintu bebiza mu kwa man olikuenda manda zo bapampa ifo eliyo ngo mtu bakwambaza pampa weja we tandukira ebintu bine bindi obyaga na bwa mu pampa byaba honga bakoze pagano wobango ine somero bakule drive chapati bichi bichi babikola abana abalungi bali yao aye eliyo gwe nabonanga ole mwina agema munani Abu ya bana walikwenda breakfast lunch supper obo walikwenda kutwala okumwala out twalao mulenzo ne yena akolerao ebintu abifunye believers bakusema msambu 07 asatu na msambu atanamuka gabini 3 kobe 07 abine 3 atanamukaga abine 3 kirongosi
19: wanje
13: kiri kubuza muntu alonza kalambike bakwisa
19: namba 3
13: bas pegano egange eyo idibulunchi wakola iyo
19: namba 3
13: okay Kanjileki. Kupa mpega yewe na chokila. Dako wadi yelaga, yelaga. Pekano, wemale ukubu uzabino. Bagani meja wakolechi?
19: Ba umole.
13: Tendo, tendo. Kade mpegano. Ala. Okay.
19: Golibu
13: uzabino. Mugabi.
18: Tendo. Wampa.
13: Chiko iko?
18: Chirete.
13: Omutaka talia, mutaka muine.

kola chi obuidai mwana mwana muveye bwonda katonda singana abayikiriza akalulukancho iwaidinga wakontana wabitaku obati wabitaku ayengo nigojo kuwagira baku otegere kuwa sawa ya uti nsonge jakuwa serious serious business teka alikulanga kundi ndoza zena kanteke teko kuwa ngasibula airati kabazinga wabusoga baba fumbu webianda nebianda obufulufe abana baone ulungu sensa baba ile kumabali kuwa ngulikuuliza munuwa guante message njibwe inofuwe magolao nga kuote ilabantu wabawira samuna muna ulikuwa ngamabaireku ngamulikuuliza bye bye for now. You